0: sa official na mga dokumento na ipresenta.
1: Right.
0: Opo, ito pong ng naturang kumpanyang ito na ang pangalan nga po ay Secure Report. Ano po? So may pinanggagalingan po naman ito. Ngayon sa binabanggit po ninyo na ito po ay proposal at pinag-aaralan pa, pero may mga dokumento po na nagsasabi na ito po ay na detalye na and lumusot na daw po dito po sa unang mga sala nito pong, di ba meron tayong lupon diyan sa PPP yes. natin? Yes, opo. And
1: right,
0: and then ngayon, actually, dito po sa inyo pong official press release, may mga pagtatanggol na nga na ginagawa itong inyong commissioner sa kagandahan daw at benepisyo ng proyektong ito. So, to answer straightforward sa ating question, nasaan na ngayon ang naturang kontrata at ano na po ang naging desisyon dito ng commissioner at maging ng DOJ kung saan po under ang Bureau of Immigration?
1: Well, noong December 2025 po, meron na pong approval from the DOJ and the BI endorsing this to the PPP. But meron pa po tayong mga nakaset na clarificatory meetings later this month. At saka meron din po tayong mga stakeholder engagement to get all the information from everyone before the final approval.
0: Mm-hmm. So kumbaga, again, ano po, ang favorable endorsement nang galing sa Immigration Bureau doon po sa ating PPP office, right?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Yes. With the technicalities po na nakita
0: yes.
1: natin, the Bureau is considering po this proposal kasi ito po, it does not burden the general public with the technology acquisition. Kumbaga, Manong Ted, ang concept niya yung parang toll booth na yung mga highways natin. Na yung gagamit lang, yun lang yung makikinabang, yun lang yung magbabayad dun sa gagamit na yon. Hindi mababurden yung halimbawa yung farmer na hindi naman, wala namang balak gumamit ng mga paliparan. Hindi siya mababurden. Yung tax payment for that. But of course, tayo po ay sinusunod natin kung ano yung nakikitang direksyon ng national government at well as the general public.
0: Sige. So mamaya babalikan ko po ya ang logic ninyo na katwirang yan ha, na hindi mabibigyan ng burden ang lahat ng mga Pilipino kung sakali maaprubahan ang proyektong ito. Ma'am Dana, are you aware magkano ba ang total revenue ng Immigration Bureau? Kasi meron din po kayong sariling yung kinikita. Isang taon mga magkano'ng kinikita nyo?
1: Okay, hindi ko lang po maalala kung magkano yung revenue namin. But I will check po doon sa ating records.
0: Opo. Kasi po, tama ho ma'am, ano po, na ang total cost ng proyektong ito is more or less mga 10 billion pesos.
1: Yes, tama po ma'am.
0: 10.7 billion pesos. Okay? Opo.
1: That's right.
0: And then doon po sa inyong ine-endorse na dokumento para for approval, ang mangyayari po doon sa $4 no, nasisingilin one way, yung $3.80 mapupunta doon sa kumpanya, sa Secure Report.
1: Yes.
0: Habang yung pong 0.20 cents o katumbas po ng 12 pesos ay mapupunta po naman sa Bureau of Immigration. So kung atin pong hihimayin yung 228 pesos na katumbas ng $3.80, kapag po ikinuwenta yan, maging dito nga po sa column po ni Ma'am Iris, no? Ako may sarili din akong kwentada, pero pagbasehin ko yung kanyang column. Sabi nga niya, lumalabas dito na sa average po lamang na nakuha po na detalye tungkol po dito nga sa inyong record ng international passenger count noong 2025, lumalabas po sa bilang na ito kapag ating minultiply sa 228 pesos per passenger per trip, Secure Report would rake 6.6 billion in annual revenue. Kapag dinoble mo yan, pati ho yung balikan, that's 13.2 billion sa isang taon lang. Habang ang BI ay kikita more or less, ano po, sa isang taon po, kung isang way lang ito, 348 million, kapag po round trip, 696 million pesos. So, kung 10 billion po ang puhunan dito, tapos

0: ganun na kaagad kalaki ang sinasabing kikitain ng security report na ito sa loob po ng 20 years na kanilang kontrata. Mm-hmm. Hindi kaya sila lugi doon?
1: Meron to, Manong Ted, na 4 years refresh cycle ng technologies. So every 4 years yan, bago yung technologies natin.
0: Mm-hmm.
1: Isasama pa dyan yung transfer ng knowledge sa lahat mm-hmm. ng mga tao. So mm-hmm. it's part of it. But of course, we're considering then that, all the details and that. Kaya kasama mm-hmm. rin po yung Department of Finance dyan eh, when in terms of, is it beneficial to the government? Is it sulit ba, kumbaga, ang pakikipagkontrata ng gobyerno dito sa kumpanyang ito?
0: Opo. Ma'am, hindi ba kaya ng Immigration Bureau at ng Estado, ng gobyerno, na mag-finance na lang nito at hindi na idagdag yung burden sa mga Pilipinong pasahero palabas po at pabalik ng bansa?
1: Mm-hmm. At this point po sa BI, hindi pa po kaya ng budget ng Bureau of Immigration. There are admittedly bottlenecks sa procurement
0: mm-hmm.
1: and mm-hmm. Budgeting. Kaya po yung transfer ng technologies, pansin po natin,
0: mm-hmm.
1: medyo mm-hmm. may kabagalan po doon sa pag-refresh ng technologies ng atin pong mga paliparan. And ito pong border security na to, kailangan laging bago
0: mm-hmm.
1: ang technologies na to kasi hinahabol natin kung ano yung latest trends eh.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang, kumbaga, plus factor, mm-hmm. I guess, na masasabi natin ng mm-hmm. PPP modality, because it's the private entity would be providing fresh technologies every now and then.
0: Opo. Kasi po naman, wala pong question sa agandahan ng adhikain ng proyekto. Walang question mm-hmm. doon, no? Pangalawa, wala din pong question sa uri po ng teknolohiya na gagamitin daw dito at yung sinasabi nga na benepisyo ng pambansang seguridad, no? Wala hong question doon. Mm-hmm. Ang question po kasi nga dito ngayon ay yung pong halaga ng kontrata at tubo ng kontratista sa napakahabang panahon. Kaya ako nagtanong, ma'am, sa inyo kanina mm-hmm. kung wala bang pera dito ang Estado. Kasi doon sa inyong katwiran, ma'am, na para ito, para yung mga farmers na hindi naman bumabiyahe, yung mga pangkaraniwang vendors, yung mga Pilipino hindi naman bumabiyahe, hindi sila mag-aambag-ambagan para sa gantong proyekto na hindi naman nila napapakinabangan. Ganun ho ba ang inyong logic doon, ma'am?
1: For the PPP, yes. Ganun po ang concept ng PPP na hindi na ba-burden ang general public na hindi gagamit.
0: Opo, opo. Parang yung sinabi, ma'am, na wag na nating ituloy yung balak na tulay mula Cavite hanggang Bataan. Kasi hindi ho naman lahat ng Pilipino tatawid ron. Ang halaga nun, higit 200 bilyon. Parang yung sinabi din na wag nyo na ituloy yung bagong San Marico Bridge na mag-uugnay sa Leyte at Samar, kasi hindi lahat naman ng Pilipino tatawid ron. Kung yan po ang ating logic, ma'am, na kumbaga, dahil sa hindi lahat ng Pilipino, wag mo na siyang... Huwag ka na mag-ambag para sa proyektong ito. Parang ganun po ang dating ito, ma'am.
1: Hindi naman, Manong Ted. Siguro it's more of like looking at the benefits of it na hindi na maaabala. Not saying na huwag mag-ambag, but mm-hmm. not saying na hindi na maaabala ang mga taong hindi naman gagamit
0: mm-hmm.
1: itong teknolohiyang ito. But again, of course,
0: mm-hmm.
1: We take that into consideration, Manong Ted, as mm-hmm. well as the sentiments of the general public tungkol dito po sa user fee na pinopropose po ng private company.
0: Opo. Paano po dumating sa buhay ng BI itong kumpanyang ito? Sino po ang ano ito? Bakit sino po ang sino connection nito?
1: Actually, wala naman po tayong naririnig na ganyan. What the team told us is nung yan po ay nag-submit sa PPP Center, as a requirement by law, kailangan pong i-review at i-analyze ng
0: mm-hmm.
1: BI
0: mm-hmm.
1: yung kanilang proposal.
0: Mm-hmm.
1: And that's it po. Ang nangyari po, Manong Ted, actually, kailangan kasi yan, next day na sa akin yung proseso. required sila to post their proposal and request for kung merong magko-contest doon sa proposal na yon or may magbibigay ng counter offer or better offer to what their company is offering. And ito po, they were the people were given sufficient time po to post that at wala pong nag-submit ng proposal. Even the top suppliers ng mga ganito po ay actually in-inform pa at sinulatan ng BI na hello, there is a proposal here. Maybe you have a counter offer or you have a better offer for the government. And nobody took heed of that notice or walang ibang proposal na nag-submit. That's why ito po ang na-consider ng PPP Center, ng BI, and the rest of the agency.
0: Ma'am, sa ngayon po kasi, di ba, sa itong naiyan, meron tayong concessionaire dyan, operator, sila nga po daw ang tumulong nga no, para magkaroon tayo nitong mga makabagong teknolohiya para po sa ating immigration process. Ano hong tawag doon, ma'am, yung automated na, no?
1: E-gate.
0: Opo, yung ating e-gates. Okay. Alright. And then, kasalukuyan din po naman, di ba, meron din po kayong sarili ho ninyong sistema dyan para po sa pagsusuri ng mga biyahero. Ano ho ba ang ano ba ibibigay nito na hindi natin kaya? At maging ang inyong concessionaire. Opo, go ahead, ma'am.
1: Yes, the offer is end-to-end for all international airports, pati yung seaport, at saka yung mga mobile border crossing stations po natin. At saka ito is not just the electronic gate. There's also the identity management system. Meron pa ito yung parang AI na makakapag-assess ng movements ng tao. And then, at the back end, yung analysis ng data and parang AI tools to put in parameters para masusort mo agad yung data at makikita mo kung sino yung mga kinakailangang bantayan. So, hindi na siya magiging manual. Hindi na siya magiging manual, but it's going to be automatic based on their proposal.
0: Opo. Yung danger nito na pauubaya mo yung data niyan sa isang pribadong kumpanya, na sa isang research din po ng manunulat, may sinasabi siya na may mga concern doon sa mga bansa kung saan sila nag-operate din. Ano po ang ano po ang tugon po ng bureau doon?
1: Doon po sa conversation nila and doon sa mga binabalangkas po na kasunduan, sa data will remain with the BI. Wala pong hand ng private company or anyone. Hindi sila maaring magtago, mag-keep ng data or gamitin ang data na ito. Hold access or own. It's just the BI who will have the data.
0: Anyway, sige po. So, ma'am, as we speak, ano ang status ng proyektong ito ngayon? Kasi po, ang balita mukhang November po ninyo gusto yata itong maisarado na deal.
1: Manong Ted, hindi pa ito final. So meron pa tayong clarificatory meetings na nakatakda po this month. And meron na rin pong mga stakeholder engagement and consultations po that are being planned by the agency based on kung ano yung mapag-usapan dito po sa mga, kumbaga yung final na form nung offer and nung kumbaga nag-agree na lahat ng government agencies to the final form, this would be consulted the general public.
0: Wow po. When you say stakeholders ka ninyo, kasama dito ang sino ho particular? Well, we have OFWs, may mga grupo yan. Sino ho particular ang, ang general public?
1: Yan po finalize pa rin po. That because at this point po, nandun pa lang tayo sa contract part and doon sa agreement part for all the government agencies. After that po, magkakaroon ng stakeholder engagement. And yan po, ipa-finalize kung sino po yung mga magiging part po ng assessment activity.
0: Okay, sige po. May tanong ka ba siya dito sa kontratang ito maliban sa tanong mo tungkol kay Senator Bato?
2: Good morning po, Miss Dana.
1: Oo. Morning.
2: Oo. Miss Dana, paulit-ulit niyo po sinasabi, hindi pa ito final. So, hindi pa approved. Walang sisimulan anytime soon this year na bagong koleksyon na gagawin po ang gobyerno.
1: Wala pa po. Wala pa pong pirmahan. Wala pa pong nakaset na pirmahan. So, wala pa pong kinokolekt at wala pa pong ikokolekt.
2: Pero sino po ba ang final approving agency dito? Will it be BI, DOJ, NEDA, or Malacanang?
1: BI and DOJ po ang mag-a-approve, but kailangan po ng approval din ng DOF, OSG, at saka PPP Center.
2: Okay. Oo. Ma'am, ito pong proyekto na ito, kung maibigay dito sa private firm na ito, ilang years po ang kontrata nila?
1: 20 years po yung proposed term nila. It's a 10.7 billion contract. Proposed term po is 20 years.
2: Oo. Dito po kasi sa article, parang at base din dito sa mga nabasa namin, hindi po ba parang masyadong matagal yung 20 years kung sinasabi base dun sa mga projections na kaya nila mabawi yung ilalabas nilang pera ng mabilis? Hindi ba parang
0: isang
2: mahaba
0: taon lang
2: yun?
0: Oo.
1: Well, that is part of the proposal po kasi yun nga po yung nabanggit ko, merong 4-year refresh cycle po ng technologies kasi. So parang every 4 years, palit lahat yan, bago lahat ng mga technologies.
2: At kung maaprubahan po ito, hindi lang na IA ang magagawa ng ganitong klaseng advanced technology ng BI, will it be all airports sa Pilipinas? Paano po ba yun?
1: Mm-hmm. Yes po, all airports. Yung isang international seaport natin, saka pati yung border crossing station.
2: Ma'am, dito po sa pakikipag-usap,
0: kapag ba ganyan, hindi na makakalusot itong mga pugante na hinahanap ng batas.
2: Oo.
0: Wala nang makakalabas.
2: Opo,
0: wala nang alis guo. Wala nang kung sino man po.
1: For the areas covered by the BI, Manong Ted, yes, we can assure that kung ganito na yung mga technologies natin. Mm-hmm. For the areas covered by the BI.
0: Areas covered.
1: That's right po.
0: Pero si Alice Guo ba, dumaan ba sa area covered?
1: No, Manong Ted, kasi yun po ay hindi dumaan sa...
0: Okay.
1: Port.
2: Sa back door.
1: International port.
2: Miss Dana, sabi niyo nga po kasi kanina, wala pa namang final, pero ma'am, nagkaroon ba ng public consultation dito last year? Or kayo-kayo lang pong government agencies ang nag-usap?
1: Wala pa po kasi based po yan on the each requirement sa bawat mandato po ng mga government agencies.
2: Kailan po ang public
0: Kasabi niya lang kanina, cha, no? Kailan to, ma'am?
2: Kailan po ang public consultation, ma'am?
1: Wala pa po. Wala pa pong nakaschedule for the public consultation. But definitely there will be.
2: So there will be a public consultation. And another thing po, ma'am, ito pong pangongolekta na gagawin ng security port, it will be given dito sa mga airline companies natin. Kung magtutuloy po ito, halimbawa, magkakaroon ng breakdown kung nasaan po doon yung bagong costing, ganun po. Kasi ipapasa sa airline, ano? Tama,
0: ticket,
2: carriers.
0: Sa ticket price.
1: Yes, sa ticket price po, kung mapansin niyo po yung ticket natin, parang mayroong mga breakdown po yun. Yes, they would be able to see that po. And yun po yung isa dun sa mga proposal na nakalagay po doon.
2: Sabi nyo nga po kanina, walang ibang kumpanya na nagpasa. Sila lang po ang kayang gumawa nito. Tama po?
1: Yes, inopen po ito to all. And then pati yung mga big companies that are supplying these kinds of technologies po were informed of the offer, but wala pong nag-submit ng proposal po nila.
0: Sige po. So ma'am, ito po ay dollar denominated. Walang limit ito hanggat magkano ang palitan exchange rate prevailing po ang magiging bayad rito?
1: Yes, Manong Ted, kasi yan yung procurement ng mga machinery.
0: Opo, bagamat kaninyo, well anyway, sige po, so ito ay understudy pa daw ha, so far. And thank you din po, at ito po'y nalantad, kaya maganda po, makialam po tayo dito sa kontratang gusto pong pasukin ng BI, kasi nga po, may dagdag pong bayarin dito, lalo na po ang ating mga manggagawang Pilipino. At maging sa mga pamilyang Pilipino po na nag-iipon, nagpapagal para makapagbakasyon kahit papaano sa abroad, obligado kang magbayad po ng karagdagan. Salamat po na marami sa inyo, ma'am. At isa na lang po, kumusta si Senator Bato? Meron bang record na sa Immigration Bureau? Ano pong balita ninyo?
1: So far, Manong Ped, wala pong recent travel kay Senator Bato.
0: Mm-hmm. Si Atong Ang na hindi pa rin pumahanap-hanap, talaga bang walang record po sa immigration?
1: Wala, Manong Ped. No recent travel po, promise
0: po. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo, Ma'am Dana. Sa ulitin po.
1: Anytime po. Thank you, Manong Ped. DJ Chacha, magandang umaga.
0: Thank you. Yun. Opo, salamat din po. Ano, dito nga po sa kolumnistang si Ma'am Iris kasi siya ang unang nagsiwalat nito. Ito po ay imbued with so much, again, public interest kasi po, mga kapatid, apat na dolyar yan. Baka po sa mata ng iba, $4 lang naman yan. Alam niyo, parang ano lang din yan eh. Dito po sa LTO, alam niyo yun, yung dagdag gastos. Usually nga po, you know, isipin mo paano po pumasok sa eksena ito at sino ba nasa likod nito. Parang yung kagad ang isipin mo, hindi daw unsolicited. Well, anyway, mga kapatid, abangan po natin na kung saan hahantong ito. Pero ngayon pa lang po sa kwentada, isang taon pa lang, bawi na ang sinasabing cost ng contract. 10 billion, pero isang taon pa lang po, mga 13 billion ang kikitain. Tubo ka na kaagad. Ang sabi niya, meron daw system upgrade every 4 years.
2: Tama.
0: So, sabihin na po natin na kung hindi po naman maapektuhan, ang dami na bumabiyahe, ilagay mo sa 4 taon yan. So, nabawi mo na sa unang taon. Okay, sa next year, halos, tubong lugaw ka na. Pangalawang taon, tubong lugaw ka pa rin. Pangat-4 taon, kaunting gasta rito, gasta doon. Alright, and then tubong lugaw ka sa loob ng 20 years. Yan po yan. Well, sabi nga po, ang galing din po na nakaisip nito kasi teknolohiya ito na sila daw po ang nag-aalok po parang nga sa ating pong border security. Ay tama naman, kailangan natin yan. Pero yun nga po, hindi ba kaya ito ng gobyerno? Ilang maleta lang po ng pera ng bayan ito? Hindi ba? 10 billion eh. Kaya yung pangangatwiran din po na, alam mo, mas maganda yan kasi hindi lahat ng Pilipino mag-aambag ang bagay niya. Kasi kung 10 billion yan namang gagaling sa ating national treasury, lahat ng Pilipino nag-aambag ang bagay para dyan. Tama sa unang kaisipan. Pero kung isipin mo, yung tulay na itatayo dyan sa Cavite papunta po ng Bataan, lahat ba ng Pilipino dadaan sa tulay na yan? Ang laki ng halaga niyan. Bakit? Mag-aambag ang bagay tayo para sa tulay na iyon. Yung gustong buuin na bagong San Juanico Bridge, naku, daang bilyon din yun. Hindi ba? Huwag na natin ituloy yun kasi mag-aambag-ambagan tayo. Yun ho ba ang prinsipyo dyan? O, yung mga tulay na bilyon din pong halaga. O, sa iba't ibang mga lugar sa buong kapuluan, huwag na natin tuloy yan. Hindi ho ba? Kung ganun po ang ating prinsipyo. O, kasi ito, may pakialam ka rito bilang Pilipino kasi pambansang seguridad ang kanya binibigyan po ng proteksyon. Kahit na ikay Pilipino na nasa ibang lugar, hindi ka dumadaan ng airport, pero yung ating national security. Yun ang pakialam natin dito at yun din po ang ambag natin dito. Na lamang po, mga kapatid, at ito po nga ay idinadaan sa pribadong kumpanya sa pamamagitan po ng PPP. Tama? Opo. Sa iba pong mga tao, ang pronunciation po nito ay fi-fi-fi.
2: Ha?
0: Fi-fi-fi.
2: Bakit?
0: F-E-E, oh, F-E-E, oh, oh. F-E-E. Eh, dagdag nga na bayarin eh. Fi-fi-fi.
2: Ah, hindi fi-fi-fi. Oo, oh, oh, kasi fi-fi-fi.
0: Fi-fi-fi. Fi-fi-fi.
2: Additional burden, ano?
0: Huwag kang fi-fi.
2: Kayo naman. Wala pa naman daw approval. Nothing is final yet. Pero kung ito ba, hindi lumabas. Malamang tuloy ito. Pero sure ako, dahil okay, ito umingay, baka sakaling mapurnada ito ngayong taon. Baka ha, yun lang ang tingin ko. Pero tama, laki ng kikitain mga kapatid. First year, 14 billion pesos. Sa unang operasyon pa lamang po yan. At magkano nga ang mapupunta sa BI dito? Ang sinasabi dito, ang secure report, 6.6 billion pesos.
0: One way, one year.
2: Yes, oo. Okay. Oh. So, may share po kasi ang BI, pero sabi ni Ma'am Dana, dito kaya ngayon ang BI, BI funding.
0: Simple lang po dyan, mga kapatid po, anong kaisipan, bawasan nyo na account nyo, kaya natin yan. Yun lang po yun. Hindi ko sinasabi kay Ma'am Dana. Bawasan po nitong mga magnanakaw sa gobyerno, ang nakaw nila, kaya natin yan. Hindi mo na kinakailangan mag-PPP pa.
2: Correct.
0: As a matter of fact, hindi mo na kinakailangan pang mag-concessionaire sa NAIA. Kayang-kaya natin yan. As a matter of fact, hindi ka na kinakailangan pang magkaroon ng toll operator dyan sa ating Skyway kung hindi ninanakaw ang pera ng bayan. Kasi nga po, mas marami ang nakaw, kaya po tayo umaasa sa mga pribadong kumpanya para bigyan tayo ng serbisyo na dapat po ibinibigay ng Estado. Saan ka naman nakakita, pati po pampublikong ospital, PPP na rin. So when you say PPP, talagang earnings yan. Hindi papasok yung kumpanya para magpalugi. Kaya ako papasok para ako kumita. Hindi po ba? Kaya ngayon, ang ating airport, hindi daw kaya ng Estado, so bayad tayo. Well, ramdam mo naman yung pagbabago doon. Fine, pero hindi ba kaya ng Estado yan? Eh kasi nga, walang perang Estado. Kailangan mo magbayad ng mahal na toll sa Skyway, hindi ba? Kasi nga po, privado nagtayo. Hindi daw kaya ng Estado. Eh bakit doon sa Bangkok at sa Thailand? Nakikita ho ninyo yung Skyway doon pagkahaba-haba-haba. Eh bakit po mga kapatid sa ibang mga bansa, yung ganyang infrastruktura, wala nang bayad, sagot na ng Estado. Pati maintenance, kasi mas kaunti ang nakaw sa kanila. Sa atin po, mas marami ang nakaw, kaya po tayo mga Pilipino, eto nga po, at obligado na tumangkilik sa mga PPP projects na ito para sa ating kaginhawaan at safety and security. So babalik at babalik din po tayo na naman dito sa usapin po ng... Oo, ikulong ang mga mandarambong na yan. Ituloy ang investigasyon sa flood control na matuldukan na ito. Ipatawag niyo ang lahat ng dapat nang ipatawag na hindi pa napapatawag. Yung ICI na confidential hearing, ito na, ilantad na ho natin ito. Sino-sino mga dapat tawagin, girl?
2: Madami-dami yan.
0: Sino-sino?
2: Ipatawag na natin si House Speaker, dating House Speaker, Martin Romualdez. Sino number pa? One. Patawag na rin natin si Maynard Mu.
0: Sino pa?
2: Nabanggit. Si Olaivar.
0: Sino pa?
2: Si Pangandaman.
0: Sino pa?
2: Si Cadiz.
0: Sino pa?
2: Sino pang hindi ko nababanggit? O inabanggit din ang pangalan ni Senator Chase Escudero. Pagsalitain na rin natin yan.
0: Adrian Bersamin.
2: Si Adrian Bersamin. Sino pang hindi natin nababanggit? Senator Joel Villanueva, nabanggit din ang pangalan niya dito. Pagsalitain na rin natin yan. Yung mga contractors. Yung mga contractors natin.
0: Kaya ngayon po na nakulong na si Senator Jinggoy, bagamat siya po nagsasabi na ilalaban niya ito.
2: Oo.
0: Opo, at siya umaasa daw po na in the end siya po ay maaabsolto rito. Nasaan na nga yung mga congressman?
2: Yung mga contractor.
0: Yung mga contractor. Bakit daw po lagi na lamang mga senador?
2: Tama, may point.
0: May point naman din
2: tama,
0: po sila.
2: Tama, dapat so, lahat.
0: So sa ombudsman, kailan yung mga congressman? Na noon pa po sa unang mga press con may nagpangalan na ng mga congressman. Na sinasabi nga po na sangkot sa mga ghost projects, overpriced projects sa kanilang mga lugar. So ang katanungan, sino pong susunod? Senador na naman ba? O baka pagsabay-sabayin nyo na sila nang maintindihan natin at malaman natin, maramdaman natin na totoo dito na walang sinisino.
2: Huwag ka mag-alala. Mapagsasabay-sabay sa sabay na yan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na lang isa ang komite. May subcommittee pa. So kaya na nilang pagsabay-sabayin ito. Ano sa tingin mo?
0: Ang komite na yan ay komite in aid of legislation. With all due respect. Okay, pwede yung panoorin, magkaroon ng presumption ng mga tao, but at the end of the day, ba ang lumapit sa hukuman para humingi ng arrest warrant? Eh, the ombudsman. The and the OJ.
2: Tama.
0: Hindi po ba? So, yun po yun.
2: So, tayo mananawagan na. Mag-imbestiga.
0: Huwag na subcommittee, yung main committee na.
2: At di na kailangan ng sub.
0: Patawag na natin si Baligod, 18 Marines, lahat na sila. Itong si Cutesa, ipatawag na natin sila. Araw-araw na kayo nag-hearing.
2: Oh, ay, ang sabi, ang dinig ko, may susunod naman daw. Hindi ko lang sure kung ang susunod, mga senador ulit o congressman na.
0: Oh, pero ito, mga kapatid po, again, ay in aid of legislation and perhaps para po sa public viewing. Hindi ba? Pero sino nga po muli ang dapat dito po? Naunawaan natin yung hirap dito, ha. Tama naman si Ombudsman, eh. Huwag madaliin kasi baka mahilaw.
2: Para airtight. Opo, yung kaso.
0: Huwag karaka-raka yan kasi baka lalong makatulong doon sa akusahan kasi madidismiss lang ito. Double jeopardy yan.
2: Dahan-dahan lang.
0: Yes, masiguro, pero sige po.
2: Dahan-dahan lang, isa-isa lang.
0: Wala na bang hinog na congressman? Wala ba bang hinog na congressman? Oo, kung hinog na yung kay Senator Jinggoy?
2: Tama, yun ang sabi, hinog na ang kaso.
0: Di ba?
2: Oo.
0: Eh kung pigsa yan, na hinog. Ew! Mga kapatid, tuloy po tayo dito. Sa mga nagsasabi, nakaligtaan natin ito. Hello! Tuloy ating panawagan. Kulong na yan!
2: Mga kurakot! Kulong nyo na lahat yan! Pagsabay-sabayin nyo na yan!
3: Mga kurakot, kulong na yan! Mga kurakot, kulong na yan!
4: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos.
5: Visayas hanggang Mindanao.
6: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
5: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
6: Ug diara, maka-proud.
5: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
1: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
2: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
1: Hello!
3: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Mga intrigang nag-iinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
5: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo. Napanood ko na yan. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo. Tulungan kaya natin?
9: Oo. Pakontakt natin.
10: I-guess natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
10: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: True FM. Uy, malapit na nga po ang pasukan, mga kapatid. Hindi ho ba? Marami mga magulang ngayon, ha? Nag-scout na ho kung saan maaari mag-enroll si Nene o si Junior. Tandaan po natin, ha? Sa pagpili po ng school o paaralan, dapat dun tayo sa sure na yung kanyang facilities ay kompleto. Highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho at pati rin po yung job placement assistance. Ito ang importante. Graduate ka nga, ang hirap naman makapaghanap ng trabaho. Ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. At sa mga ating pong mga kababayan sa abroad, ha, napag-usapan natin kanina yung binabalak nila na dagdag gastusin. Well, tignan po natin kung yan po ay matutuloy o hindi. Pero sa lahat po sa inyo na gumagasta sa inyong money remit, ang tanong nga po namin sa inyo mga OFWs, ha, sa mga Pinoy sa abroad, kaliwat kanan ho ba kung kayo po ay magpadala sa Pilipinas? May bayad ba yung kada remit? Kung gayon, mag BDO pay na po tayo. Isang remit lang. Yes, isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo. Libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Again, ha, magbukas ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, lahat na po ng inyong send money transaction, libre na yan. Ito yung digital electronic transfer po ng pera. O diba, yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Salamat na marami, ha. BDO ang laking tulong sa ating mga Pinoy overseas. Mabuhay! Tamang oras, 8:41. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap.
1: Mga kapatid, kasama po natin sa linya ang Special Legal Advisor at Official Spokesperson on Legal Matters. Kaugnay po ng nangyari dyan sa Balibago sa Angeles, Pampanga, na ikinasawi po ng 17 at may mga iba pa rin pong hinahanap hanggang sa mga oras na ito. Attorney Darwin Reyes, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po sa oras. Attorney, ano na po ang status ng inyong investigasyon? May findings na po ba kung ano ang dahilan itong pagguho ng building?
2: As of now po, ongoing pa rin po yung investigation natin, no? Nasa pag-gather po tayo ng mga documents and evidence and evaluation by the task force who will undertake the investigation. So as of now po, we do not have the exact cause of the collapse po as of this time.
1: So wala pa rin pong initial findings after a week nung pangyayari?
2: Wala pa pong initial findings kasi po ginagather pa po natin lahat ng documents and yung hinihintay po natin ang evaluation ng ating mga expert dito sa structural engineering po.
1: Oo,
2: para ma-determine po yung actual cause ng ating collapse ng building po.
1: Oo. Attorney, dyan po sa nangyaring pagguho dyan nga sa Balibago sa Pampanga, may mga naire-report po kasi na may red flags daw noong una, yung building mismo, maging yung ilan pa po na parang naging problema nila with Dole. Bakit po kahit initially nakikitaan na ng problema, ba't nagpatuloy pa rin po yung construction? May mga sagot na po ba tayo doon?
2: Opo, ganito po yung nangyari. So, based po dun sa nag-gather na information, so, nagkaroon nga daw po ng violation sa DOLE with respect to safety standards. Mm-hmm. Kaya po naipatigil. Pero after complying with the requirement, binigyan po sila ng clearance na magpatuloy. Ano po. So, ito po, in-evaluate naman ng ating investigation committee ngayon kung ano po yung mga parameters na nagawa noon para ma-determine kung bakit sila pinahintulutan po na magpatuloy nung time na yon.
1: Oo. Sa mga ganyang klase po ng trahedya, attorney, kanino po ang unang legal accountability? Ito po ba dapat sa contractor muna, sa owner, sa engineers, architect, building officials, na kanino po yun?
2: Ito po ang sa pag-isisiyasat po ng ating pag-iimbestiga kapag po nakataan ng merong negligence o pagkukulang sa part ng owner and contractor, sila po magiging liable po talaga sa ating mga biktima. Ganun din po at sa ating mga opisyal sa city engineer, sa office of the building official, kung talaga pong nakitaan na meron silang pagkukulang or negligence sa kanilang mandato o trabaho, magkakaroon po tayo ng kaso laban sa kanila.
1: So paano po kung sakali mang ganun na makita ninyo, sabay-sabay, civil, criminal, pati admin liability po ang gagawin po ninyo?
2: Opo, ganun po ang po yung mangyayari dyan kapag nag-issue na po ng findings ang ating investigation committee at nag-recommend sila for filing ng criminal, civil, and administrative, hindi po tayo mag-aatubili at sinasabi nga na ng ating mabuting mayor na lahat po ng responsible will be held accountable.
1: Nasaan na po itong mga binabanggit ninyo na responsible kung sakali mang mapatunayan na may responsable? Are they there sa Pampanga pa po ba o baka may mga nagtatago na? Paano po ba yun?
2: As of now po, nagpakita naman yung owners atin at saka yung nakipag-ugnayan naman po yung contractor. So, yung mga building officials po naman natin na nandito pa, pero nag-issue na po ng order ang ating mabuting mayor na i-preventive suspension na po ang ating ipataw ng preventive suspension sa ating building official at saka sa structural engineer po natin.
1: Okay. Sa hanay po ng building officials, ilan po lahat yung nakasuspindi ngayon?
2: Bali dalawa po ang ating building official at yung structural engineer po.
1: Accounted po lahat ito, even yung contractor and yung owner. Nandiyan pa po sila lahat?
2: Nandiyan pa po, opo. In fact, last Saturday, ipinresita po nila namin sila sa press con. So nagpadala po sila ng representative, ang owner at yung contractor po.
1: Oo. Attorney, anong background ng contractor?
0: Ito, ilan ngayon ang actual na suspended na empleyado ng LGU ng Angeles?
2: As of now, Manong Ted, dalawa po ang preventively suspended, ang ating building official at saka yung structural engineer po.
0: Okay, dalawa lang ito, wala nang iba?
2: Wala na po. As of now po, ito pong dalawa mo.
0: Okay, gotcha.
1: Yes po. Sir, yung binabanggit ko po kanina, ano pong background nitong contractor na ito? Ito ba yung unang building na ganito kataas na itatayo nila o marami na rin po sila na itayo ng mga ganito kataas na building?
2: Iyan po ang inaalam natin ngayon kasi marami po kaming require sa kanila ng mga documents, yung mga previous projects nila at yung kanilang background which hindi pa po nila naisasabit sa amin. So we are the investigating committee is now in the process of verifying facts po kung ano po talaga ang background nitong contractor na ito.
1: So kahit po kayo mismo dyan, attorney, hindi nyo nakikita kung gaano na sila katagal sa industry, wala pa rin po kayong ganung maibibigay na information sa amin?
2: Wala pa po ibinigay sa amin ng investigating committee as of now, but in the next few days po, magpapalabas na po tayo ng statement about this contractor po.
0: Okay, gaano po katagal ang investigasyon? Because basically nga po dito, yung structural engineer ninyo ang nag-aproba nitong planong ito, pati yung building official nyo, kaya nga tinuloy po. Gaano katagal ito?
2: Opo, Manong Ted, within 15 days po from June 1, instruct po ni Mayor na magbigay na sila ng initial findings nila and to conclude it in 60 days po.
0: Okay. And then, yung clearing ng buong area, who will spend? Sinong gagawa niyan? Kasi ang laki pong istorbo niyan, Oo, doon sa komunidad.
2: Opo, magandang tanong po yan, Manong Ted. So right now po, ang LGU po ang gumagastos niyan. At kaya pinag-aaralan po namin yan na lahat well accounted para yan po ating ipasa sa owner or sa contractor.
0: Mm. Yan ho bang contractor? Ano pang pangalan ng contractor?
2: Golden Years Construction po.
0: Sino po ang registradong pangalan na may-ari nito?
2: Bine-verify po natin ngayon sa SEC pero ang lumalabas pong pangalan na nung nakausap po namin yung representative isang Joel Q po, Engineer Joel Q ang lumalabas na pangalan po. Pero under verification po kami.
0: Uh-huh.
2: So we hope that within the day makuha na po namin yung mga verified documents from SEC.
0: Okay, at ito po ang kanilang ang isa lang pong proyekto in the city. Wala na pong iba.
2: As of now po, yun lang po yung nakita natin pero we are still in the process of investigation at dinichinek po natin lahat ng files natin kung meron pa po silang ibang project dito dahil wala pa po silang naibigay sa amin na documents.
0: Oh,
2: aside from certain documents na pinasa nila sa amin na wala pa naman po doon nakalabas kung ilan yung mga projects nila dito sa Angeles.
0: Okay. Yan ho bang ganyan may bond na binibigay sa city government?
2: Kasalukuyan po, pondo po ng LGU ang ginagamit pa lang as of now. Sa pagkakaalam ko, hindi ko po alam kung meron na pong assistance from the national government. Pero we will inform you po once I get that information.
0: Wala siyang construction bond bago siya makakuha ng... Walang pong ganun dyan sa inyong LGU?
2: I'm sure meron po, pero I will have to verify that po.
0: Mm-hmm.
2: As of now, wala po akong hawak na document with respect to the bond.
0: Sige. Baka lang po alam niyo, attorney, meron pa ho bang mga naiipit doon sa guho? Ano ho ang report ng inyong mga field operatives niyo? Meron pa po?
2: Yes po. For the information relayed to me by the public information office po ng ating LGU, as of yesterday po, meron pa rin na pinaghahanap. Pero kahapon po kasi itong data na to, 13 fatalities recovered.
0: Mm-hmm.
2: Pero kanina po kasi nabasa ko, umabot na po ito sa 17 fatalities po eh.
0: Oo nga po.
2: Recovered. Opo. And then we're still looking for, kung kahapon po, 7 individuals remain unaccounted. So kung ibabawas pa po yung 4, so bali meron pa po tayong 3 individuals na remain unaccounted. Okay. And meron po tayong 27 individuals na na-rescue po.
0: Okay, this is reckless imprudence resulting to multiple homicide, attorney?
2: Tama po, tama po.
0: Okay, how soon can you file the case in court?
2: I think as of yesterday po, in coordination na po yung mga victims sa police, so I think within the day po, maipa-file na po nila yata yung reckless imprudence resulting to multiple homicide po.
0: Opo, and injuries po, ano, and damage to property po sa laki ho ng permission.
2: Yes po, yung pong mga private individuals na naapektuhan po, sila po meron din karapatan na magabla din po dyan sa owner and contractor.
0: Sige po. Dakal pong salamat, attorney, ha, sa inyo pong ibinigay po na panahon sa aming programa para po iliwanagin po ang isyong ito. Thank you, attorney.
2: Dakal po salamat, Manong Ted.
0: Opo, thank you. Si Attorney Darwin Reyes po ang legal counsel ng LGU sa Angeles City, Pampanga. Alas 8.52 at anong may sesyon na ba mamaya sa Senado? Kahapon po mga kapatid, ako ang iniisip ko kahapon, nung nag-minus 1 sa Senado, meaning with all due respect, sumuko, sumama, inaresto, ano man po ang tawag nyo doon, nung pong nagkusa na lang si Senator Jinggoy na sumama sa DILG papunta ng Krame. So basically po, minus 1 na sila. Hindi ba yung majority? 13 po sila, minus Bato, minus Jinggoy, Senator Jinggoy, so naging 11. 11-11. Tabla.
1: It's a tie.
0: Ngayon, may mga katanungan at kung paano na ngayon ang identification

yun dyan ng majority present doon po sa plenaryo. Yung balita na meron daw pong inaasahan na lilipat po sa minority para bumuo ng bagong majority, ako kaisipan ko din kahapon, is that

0: Hindi humagandang sitwasyon ang imahe ng Senado. Kaya mamaya siguro hindi ako magtataka kung talagang matuloy na ito. Kung yun po ang kanila pong sinasabi, napupuntahan din. Nasa linya ngayon si Minority Senator Erwin Tulfo. Girl.
1: Magandang umaga po, Senator.
2: Manong Ted, DJ Chacha, good morning.
1: Good morning po. Thank you po sa inyong oras. Sir, last week, ang minority nag-walk out. Kahapon, ano po bang pwede natin itawag doon? Boycott po ba yung ginawa sa inyo ng majority group ng senators natin?
2: There's a big difference kasi DJ Chacha, Manong Ted. Kasi yung walk out namin last week ay dahil pinipilit po nila violation po ng rules. Ang rules po kasi gusto po nila, balikan ko lang quickly, ang gusto nila mangyari, pwede magbotohan online, hindi na mag-attend si Senador sa session, bagkos online na lang, kahit saan man siya. Eh, kailangan po pagdebatihan muna yun. If we introduce a new rule, dapat po may discussion, may debate. Hindi po, ang gusto po ni SP Cayetano, let's divide the House right away and vote. Eh, lamang po sila ng mga oras na yun. And the only way to stop that was walk out. Ito po yung ginawa naman po nila, boycott po ito, in support po, o parang papapakita na kontra sila doon sa pag-aresto kay Senator Jinggoy. Eh may warrant of arrest naman na Ms. DJ.
1: Oo. Wala po kayo natanggap, tama, na kahit anong notice ba sa inyo pong paghihintay doon sa plenaryo kasama po yung minority senators? Not even a text?
2: Kaya nga po, nandun ho kami, sabay-sabay po, nagkita-kita po kami sa lounge. Dahil balita namin, may mga ilan pa pong minority na natira na si Senator Mark Coleta daw nandun pa, Senator Joel nandun pa. Alam namin si Senator Cayetano, wala na, Senador Aymeras sumama yata, nag-convoy kay Senator Jinggoy. So maasa kami na may papasok dun sa kanila kasi majority floor leader nilang si Joel Villanueva. Eh pagdating po namin doon, wala. Sinabihan na lang po kami na wala raw tao. Umalis. Hindi makontak ng Senate Secretary. Eh sabi namin, kontakin mo. Yun na nga, after an hour, nag-message na po si Senator Cayetano sa kanyang Facebook na komo makiisa sa kanila, sa kanilang ika nga pinaglalaban. I don't know kung ano yung pinaglalaban ho nila.
1: Senator, nakita namin yung ilang mga majority senators kasama nga po ni Senator Jinggoy. Nando si Senator Alan Peter Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senator Marcoleta was there. Naaninag din namin si Senadora Camille Villar. Nasaan po yung iba? Where is Senator Cheese Escudero? Di namin nakita kahapon si Senator Joel Villanueva. Nasaan po yung ibang majority senators?
2: Absent po yata si Senator Senator Cheese, si Senator Joel, alam kong nandyan pa ho kahapon, hindi po sumama. So we were really thinking na magkakaroon po ng session dahil nandun po ang majority floor leader po, hindi po ba? May balita pa kami, nandun po si Senator Marcoleta na nagpaiwan. So we were really hoping na merong quorum kahapon, may session. Eh wala naman po.
1: Under the Senate rules, pagka po ganyan na supposedly dapat meron po kayong quorum na akala nyo may mangyayari kahapon sa Senado, kapag hindi nagpunta yung ibang mga senador na wala ng quorum dahil sa nangyari kahapon, paano po yun? May mananagot po ba pagka ganon?
2: DJ Chacha, dereliction of duty ang tawag ho doon eh. Tinitignan yung mga ibang kasamahan ho namin, tinitignan kung pwede bang kasuhan niya sa ethics yung mga yan, eh kaso mo, napakadami naman ho nila at first time na mangyayari ho yan. Tinitignan ho namin, pag-aaralan ho natin kung ano ho po pwedeng gawin. Kasi nga po, eh biglang hindi lang sila nagpaalam, parang animoy mga pusa, aso sila na biglang lumayas na lamang. Number two, wala din po dun sa rules. Ang sinasabi lang po na wag hindi ka papasok or wala pong session. Kasi ginawa po nila, naging nawalan tuloy ng session, ay kung meron mo force majeure, may bagyo, may kidlat, may lindol, what have you, yung kidlat, bagyo, earthquake, wala nga pong ganun eh. So wala po sa rules yun eh. Pangatlo po, binayaran po kami, pinapasweldo kami ng taong bayan. Ito po yung nakakahiya. Humingi na po ako ng dispensa sa lahat and ng mga para sa mga kasamahan ko na hindi po pumasok, na pinasweldohan kahapon, eh kaso mo hindi pumasok dahil nakiisa sila, nakidalamhati sila po doon sa isang kasama namin na papunta sa kulungan. Ikaw kaya DJ Chacha, ordinaryong empleyado ka, ha? Clerk ka sa

0: opisina, samahan mo yung kaibigan mo na makukulong na basta lang sabi mo lalayas ka, hindi ka papasok dahil sasamahan mo. Ano mangyayari sa'yo? Kung hindi ka suspendido, memo ang abutin mo. Kung police militar na hindi papasok ng isang araw, awol ang mangyayari. Tapos kami pag senador, hindi nga papasok ng 6 na buwan, may sweldo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, paano ito? Paano? How do we explain that?
1: Oo nga po.
2: Senator Erwin, tanong lang ako para ho mas maintindihan ng tao kahapon ng sitwasyon. So 11 present na minority members, no? Okay, under your rules, hindi kayo pwede kasi technically ho naman, 'di ba, Senator, ano po, ito ho ay nangyayari sa both houses, no? Kapag may presiding officer, all right, at mayroong majority leader at may mga present doon at mag-dispense kayo ng roll call para lang kayo makapag-raos ng inyong mga administrative na mga tungkulin, pwede namang kahit walang quorum, di ba? Technically, hangga't wala nang kwestiyon niyan, pwede naman kayong magtuloy, di ba?
0: Kailangan po, Manunted, ayon po sa rules, majority po eh, nandoon po eh. 23 po yata kami, 24 ang bilang po eh.
2: Mm-hmm.
0: Except sa nahuli na si Senator Jinggoy kahapon,
2: mm-hmm.
0: So that makes us 23. So, kailangan po namin ng at least, 12.
2: Mm-hmm.
0: Eh, 11 lang po kami, wala akong sumipot sa kanila ni isa. Inaasahan nga po namin, Senator Joel bababa.
2: Kaya
0: si Senator Dante Marcoleta bumaba.
2: Uh-huh.
0: Hindi nga po bumaba, hindi na po nagpakita eh.
2: Opo, pero yung nga pong aking kasi pinupunto ho dito, no? Kasi kayo minority. So definitely, definitely wala sa inyo na pwede mag-preside. Under your rules, maliban sa Senate President, sino pa ba ang pwede mag-preside? Senate Pro Tempore lang ba?
0: Pro Tempore, pwede rin po ang Majority Floor Leader po, pag may quorum po.
2: Okay, di ho ba, no? So meaning kahapon, kasi nga puro minority, so walang presiding officer. Kaya ho kayo naghihintay ng yung nga, no, taga-majority. Kasi nga po, dapat may mag-preside. In the absence po of presiding officer, so walang quorum. Ang tanong lang po dito, meron bang specific na nilabag na rule ang inyong Senate President? Kasi po sa walang formal na abiso sa inyong minority leader na walang session kahapon at meron siyang mensahe, idinaan lang sa Facebook. Ano ba ang rules po ninyo?
0: Ang nakalagay po doon, dapat po titimbrihan ng Senate President ang minority leader, yung kanyang mga kasamahan, na wala pong session. Yun po yung tama, yun po yung nasa rules.
2: Mm-hmm.
0: Pangalawa, the only way na wala pong sesyon ay kung may force majeure po, kung may bagyo,
2: mm-hmm.
0: Kagaya pong ginagawa, sinususpend din na po ang sesyon.
2: Mm-hmm.
0: Wala pong nangyaring ganun, eh. Hindi po tinimbrihan yung kanyang mga kasamahan, kami sa minority.
2: Mm-hmm.
0: Lalong na walang sesyon dahil wala dahil kasamahan yung kasama namin na dadalhin sa kulungan.
2: Mm-hmm.
0: Eh hindi na, wala naman sa rules namin yun, Manungted.
2: Oh, nga po.
0: So dalawa po kaya yung violation po doon eh.
2: Mm-hmm.
0: Dalawa pong hindi sinunod sa rules. Eh.
2: Mm-hmm. Kapag ho ganyan ngayon na umano ay lumabag sa mismong panuntunan po ng Senado ang Senate President, ano ang balak ng minority po mamaya? Will you raise this issue?
0: Opo. Kagabi po, medyo late na ho kasi na-tackle ho yan. Ano ho bang gagawin? Pwede

0: Sorry po, kayo, no? Kayo as an institution. And meron na po mga nagsasabi din na untenable na itong sitwasyon na ito na kinakailangan na po talagang magpalit ng Senate President. Will that happen tonight? Meron na ba kayo nakuha pong dagdag na miyembro sa minorya para mahawakan na po ninyo ang leadership so you can now work and move on?
1: Kailangan po namin ng dalawa po sa kanila. Kailangan siguro Manong Ted, abot-abot na nga ho yung dasal ng grupo ho namin na meron pong mahimasmasan sa kanila o kahit mauntog na lang sa hagdanan, madulas, para ika nga magising. Wala na po kaming ginagawang trabaho for the past 3 weeks. Actually, ang total po is 7 session days hanggang kahapon. 8 po ngayong araw. Wala pong naipapasang batas. Nakakahiya naman Manong Ted. So, the only way talaga po, kailangan po natin ng change of leadership sa Senado para ika nga makausad na ho tayo. Pero we need the numbers. We don't have the numbers, Manong Ted.
0: At ngayon po 11-11 kayo kapag kayo po ay mag-roll call, ano? Mag-quorum call, 11-11 kayo. So, paano po yan kung sakasakali na meron kayong mga pagbobotohan? Halimbawa, mag-raise na naman po ng votation issue itong si SP Cayetano o si Senador Marcoleta doon sa kanila pong panukala to amend your rules sa teleconferencing na mga pagboto, 12-12 kayo. Paano yun? 11-11 kayo, paano yun?
1: Definitely, we will have to protest again, contest that on the floor, and we will have to manifest na sasabihin namin, ito yung rules . Kailangan namin pagdebatihan. Otherwise, sa pinaka-option lang namin, Manong Ted, kung ayaw talaga mong kinig, kung sasabihin na, pero pag sasabihin niya, divide the house, wala, tabla.
0: Opo.
1: Kung sino man yung mag-re-race doon as to divide the house, pare siyang tanga dahil talo, wala di sila mananalo dahil tabla ho . Huwag na nila i-force yung issue, then we can move on to another bill. So, ang dami pong mga bills, Manong Ted, na nag-aantay na itare sponsorship.
0: Actually, kung may isang absent sa kanila, panalo kayo.
1: Exactly. Pero ewan ko kung sino mag-absent sa kanila. Sana nga may mag-absent po sa kanila para manalo kami. Pero knowing them, sigurado kayo. So sumusunod po sila kung ano sinasabi po ni SP Cayetano.
0: Kahapon sa isang panayam, nabasa ko sa isang periodiko na may sinasabi si Idol Rafi na may dalawang meron ng mga pangitain. Ano po? May dalawa daw na kitang-kita na yung kanilang body language at mga kanilang expression na hindi na sila masaya sa nangyayari at lilipat sa inyo. Sila Villar ba yon?
1: Hindi po . Hindi po. At saka hindi ko sigurado kung sino ang tinutukoy ni Senator Rafi. Hindi pa ako kami nag-uusap. Pero definitely not the Villars. Dahil si Camille po talagang susuporta po doon sa kabila. Manong Ted. Tapos tinaas pa ni VP Sara yung kanyang kamay noong nakarang halalan. So paano po susuporta dito sa grupo po namin yan?
0: Okay, sige. So mamaya, baka po magkaroon na ng acknowledgement sa plenary yung sagot nitong si VP Sara, no, sa impeachment complaint. Ano bang balita? Kasi kapag huba ganun, appreciation, acknowledging itong receipt na ito and then giving the prosecutors 5 days to respond, yan ba kinakailangan mag-convene na naman kayo into impeachment court?
1: Kaya nga po ang problema, Manong Ted, wala po kami presiding officer. Nasaan po yung presiding officer ho natin? That's the problem. Isa pa ho yan, di ba? So patuloy ho silang mag-walk out, mag-absent, paano uusad dito? Lahat po natitenga dahil po sa kanila. Alam din ho nila na wala pong quorum pag hindi sila papasok. Kaya nga, at the end of the day, the end result po, ang kawawa, yung tao.
0: Okay, 24 minus 2, 22. Dito ho ba ang magiging bilangan ng quorum, 24 pa din o 22 na warm bodies on the floor?
1: 22 na po kasi nawala na po yung dalawa, yung isa hindi na mapagkitaan, yung isa inaresto po ngayon, ay inaresto kahapon.

0: consequence. Ito po ang bilang dyan. Hahatiin po yan major, para makuha po yung majority, yung kalahati, plus one.
1: Okay, sige. So, 13, no?
0: Opo, yun pong kailangan eh. Manonted eh.
1: Opo, 13 talaga. Anyway, sige po. Sir, sorry po, no? Kasi ultimo po, inyo na bang nabasa yung statement ng mga kaanak ng mga dating senador? Statement po ng iba't ibang mga academe organizations. Sila po yung, dismayado po sila. At damay kayo ang buong institusyon. Hindi na ho maitatanggi pa. Ang ibang tao po, ang tingin nga po, parang nakakawalan na po ng respeto, nauubos na po yung pasensya ng iba, ang iba po nang gigigil na kung ano na po sinasabi. Ano po inyong reaksyon doon, Senator Erwin?
0: Totoo naman po yun, hindi ko sila masisi na instead of working, legislate laws, wala po nagawa. Tingnan lang ho ninyo, so may problema po talaga sa grupo namin ho ngayon. May problema yung pagkudita po nila, yung grupo po ni Senator Cayetano. Parang hindi niya po makontrol. Ewan ko kung anong saan ho patutungo ito. Dahil nung nagkudita naman po si Soto from Chief Escudero, after 2 days, may mga committees na po, may mga hearing na. Ito ho ngayon, 3 weeks na po. Okay, 3 weeks. Wala hong nangyayari dahil inatupag namin yung pag-aresto kay Bato, papigilan yung pag-aresto, pagkatapos inatake yung Senado, pagkatapos yung yung bagbutuhan online. Wala, imbis na ho pag-usapan, Manong Ted, DJ Chacha, yung tungkol po sa mga batas, mga panukalang batas para sa mga kababayan natin, para sa tao. Hindi po eh, minuna, yung mga batas, yung mga problema na mga interest ng grupo, ng political parties, interest ng kanilang amo, kung ano man yan, interest ng mga negosyo, Manong Ted. So yung pinaprotektan, obvious naman mo, masking balibaligtari mo, sabihin man nila, rules na ganito, rules na ganito. Bottom line, Manong Ted, inuuna po nila yung mga personal interest, business interest, family interest, political interest, protect someone. Yun po yung inura. Yun lang po, real talk lang po tayo. Doon po napunta ho lahat ito eh.
1: Okay, so Senator, mamaya ba, anong inyong tantya? Meron na kayang maging change dito? Meron na kayang lumipat sa inyo? Ano ho bang usap-usapan? Gumamarapati lang po ninyo.
0: Sana po may mahimasmasan. Yun lang pong inaantay ho namin. At kinukumbinsa naman ho, normal po yung mag-uusap. Kasi nga, may iba, nagtataka daw ba, may mga kumakausap sa kanila, para naman nila niluloko ang taong bayan. Normal naman ho yung pag may kudeta, kakausapin yung kaibigan mo, barkada mo, naiwan sa majority or nandun sa minority, kakausapin ka, pare, dito na tayo, okay naman dito. Yun ang mga pinag-uusapan. Eh, sinasabi nila na, kinakausap sila. Normal ho yun. Doon sa mga wala, hindi ho nakakaalam. Ako din hanga ho eh. Ngayon ko lang alam na pwede palang pagkausapin mo yung barkada mo na naiwan sa kabila para lumipat, para tumawid. Eh, kaso mo nga, ang problema nga po, ayaw nga hong tumawid dahil may mga pinoproteksyonan po, Manong Ted. Business interest, family interest, personal, political, etc. etc.
1: Yeah, Senator Erwin, yung sinasabi ni Senator Jinggoy na siya kinakausap na iwan niya yung independent majority kapalit ng kanyang kaso. Anong sa inyo doon? Kahapon, narinig po niyo yung sinasabi niya.
0: May kumakausap sa kanya, Manong Ted. Alam ko na mga kasamahan na namin, na mga kaibigan ho niya. They were talking to him. Pero offering him na mawala yung kaso, hindi naman ho namin hawak ang ombudsman. Hindi naman hawak ng mga kasamahan po namin ang ombudsman, ang Sandigan Bayan. Paano mo po maipapangako ho yun? Alam ko kung merong grupo namin, sa grupo namin, kumakausap sa kanya since day one. Pare, dito ka na. Eh, ang problema nga ho, yung pag-aalok, ewan ko, unless kung kinakausap po siya ni Ombudsman Boying Remulla, hindi naman siguro dahil may kaso na ho siya. Alam nga ba naman, pupunta siya sa Pangulo. Pero sa amin ho, aminin ko, may mga kumakausap po sa kanya araw-araw na lipat ka na dito sa amin, pare. Pero wala akong pangako. Alam kong very sure, 100%, na pinangakuan na wala siyang kaso dahil Wala naman nung sa kamay namin yung warrant of arrest niya. Pag-i-issue, Sandigan Bayan po yan, Manong Ted.
1: Mm-hmm. Opo. Sige, so reaction po ninyo dito po sa balak po na mag-appoint daw kay Senator Marcoleta bilang subcommittee in charge para po exclusively mag-imbestiga sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee. Kumbaga, committee chairman si Pia Cayetano, may subcommittee daw po at mangungunahan ni Senator Marcoleta. Ano po yung take doon?
0: Wala mong problema doon, Manong Ted. Basta, ayan na naman sila. Gusto lang i-shortcut. Hindi pa nga po nagkukundin. Hindi pa nga po nag-start yung mother committee na sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano. Dapat po meron muna, mag-kundin muna yung committee ng Blue Ribbon. Tapos, i-designate po na through sa floor po yung subcommittee na yan. Hindi po yung sila-sila. Wala nga pong miyembro, hindi po kami kinonsult kung sino po mga miyembro dyan. Dapat po meron po kaming, may mga kasama po dyan ng mga minority. Mm-hmm. Wala naman po, paano ho ito?
1: So,
0: sila lang po Manong Ted ang Blue Ribbon at saka yung subcommittee, sila lang rin. Mm-hmm. Sa rules po, dapat po mga ex-officio, mga minority leader, minority leader, opo. Dapat po may ganun.
1: In other words, pwede naman yon pero idadaan sa approval din ng plenaryo. Kaho, basically, yun
0: exactly.
1: Yung... Opo. Yun po yun.
0: Exactly, ano? Manong Ted. Yung kaso sinushortcut nga sila kaya nga. Wala akong problema. Mag-imbestiga sila hanggang gusto okay. Nila. Idaan natin sa plenaryo, di ba? Sama nyo naman kami dun sa usap-usapan. Hindi yung opo. Kayo-kayo lang nag-uusap.
1: Sige po. So, kami magmamasid mamaya at Senator Erwin... At aasa nga po na ano bang advice? 3 p.m. ba? 5 p.m.? Anong oras ng sesyon?
0: Nasa rules po yon 3 o'clock po. Every day, Monday okay. To Wednesday po ang sesyon. So, yun po susundin namin. Bagamat wala po instruction ng SP, so nandun po kami before 3 o'clock. 3 o'clock, nandun po kami sa session hall. Kami pong minority.
1: Sige. Kami po yung magmamasid po ulit at aasa nga po na magkaroon na po dito no ng kaayusan dahil nga po ngayon ang sinasabi ho na marami dito 24 lang kayong gulo nyo. Opo, I mean.
0: Intindihan ko Manong Ted, intindihan ko frustration ng tao.
1: Opo. Sige, salamat po Senator Erwin sa inyong pong panahon.
0: Maraming salamat po Manong Ted. Good morning, DJ.
1: Rules. Without it, diba? You live with the animals.
2: We'd live like the animals.
1: Yan.
2: But rules, again,
1: without it, we live with the animals. Ito lang, magiging ko lang ito, baby girl, para lang ho mas maintindihan po ninyo. Doon po sa sinasabi na boycott nila, mga kapatid, simply po ang rules ng Senado. Ang binabanggit po nila dito, suspension and adjournment of the session. Section 98, except as provided in Section 41, Rule 14 hereof, the President of the Senate cannot, hindi pa pwede, suspend or adjourn a session of the Senate without a previous motion or resolution to that effect, which should be approved by a majority vote of the senators present, meaning, kung ikaw ay magsususpende ng session bukas o kaya ngayon o kaya ikaw ay mag-a-adjourn ng session ngayon, if you will suspend session tomorrow, kinakailangan ng formal motion or resolution para doon na aaprubahan ng mayorya ng mga miyembro present sa plenaryo. Section 98. Yung binabanggit na Section 41, Rule 14, eto. Rules. Without it,
2: we'd live like the animals.
1: John Wick and Winston. John Wick 4, 3, 2, rules. And 1. Mabaligtad, ano ha?
3: Rules. Without them, we live with the animals.
1: Wow. Ito mo yan. Parinig nga ulit, boy.
3: Rules. Exactly. Rules. Without them, we live with the animals.
1: Exactly. Rules. Without it, would live with the animals. Si Winston yun, ha?
2: Mm-hmm.
1: Yung manager ng Continental Hotel.
2: Ba?
1: Eto ha, Senate rules. Alright, eto po. The president, after consultation with the majority leader and the minority leader, respectively, may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment. Or blah, blah, blah. Meaning, bago ka magsabi na walang sesyon, magsabi ka muna doon sa minority leader. Nakatanggap ba ng notice ang minority leader kahapon? Hindi. Sila daw po'y pinatayan ng kuryente, ng ilaw, tama, ng wifi.
2: Wifi, pati ang aircon sa banyo.
1: Alright.
2: Ay pinatay.
1: Sige, mga kapatid, patay tayo dyan.
2: Sabi mo nga, 24 lang kayo dyan, ang gulo nyo.
1: Mga kapatid, ang sabi po ni Senator Erwin kanina, may mga sumweldo kahapon, hindi na trabaho.
2: Mm-mm.
1: Alam nyo ba kung magkano ang ginagasta natin araw-araw to operate this office called the Philippine Senate? We spend 23.47 million pesos a day. Ang kabuang budget niya ngayong taon ay 8.57 billion. At araw-araw, mga kapatid, ang ating ginagasta para po sa kanila pong kapakanan. Uulitin ko ha, ihiwalay natin dito ang mga masisipag, ang committed na mga Senate staff na nandidiyan na po permanente, regardless kung sino po ang mga senador na inyo pong inihahalal. Nagkamali man kayo sa pag-alal, hindi.
2: Wala nga amin.
1: 23.47 million pesos a day ang ginagasta. Habang ikaw na taxi driver ngayon na nakikinig sa amin o TNBS driver, ang iyong problema, pan-tuition ni Junior at ni Nene. Mga kapatid! Sulit ba ang ginagasta natin para patakbuhin po ang institusyon na ito na ang tawag ay Philippine Senate? Think about it.

0: Papu, Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
1: Ah, oo. Napanood ko na yan. Mm. Oo, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
1: Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
1: I-guess natin sa show.
0: Oo.
1: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige, sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
1: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito,
7: sa nang lumangoy.
2: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Bentaninki po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Monreyes po.
17: Ayala Pascual po.
18: Halid!

0: Boss Max 3 Coffee. Sarap! Thank you, Boss Max. Ang ganda ng ating Tuesday morning. Happy birthday kay Nanay Virgie Taco Taco from Lolo Ben, your loving husband. O, diba? Hello, Gab and Kendra of Santa Monica, Concepcion, Tarlac from Kevin. And again, kay Andrew Yusinko, happy birthday today.
1: Happy birthday, Andrew.
0: Ito ho muna
2: ating... I wish
0: ating...
2: you good health and happiness.
0: Thank you. Ito ho yung ating winner muna, Kuya Al Mendoza. Good morning sa iyo.
3: Good morning!
0: Engage siya sa ating naging discussion at talakayan. Ulitin ko lang ha, kami po'y natawag sa kung kani-kanino ho mga senador. Apo, at bibihira po ang sumasagot ng oo. Baka iginagalang ko, baka po sila mga busy.
1: Mm-mm.
0: Alright, at baka po sila may mga pinagkakabalahan sa mga sandali po na tayo po'y nagpo-programa. Just for the record ha, sa lahat po ng mga DDS, tinawagan namin si Attorney Poa. Siya po ay magalang magsabi na next time na lang daw po, sabi sa akin kay Manonted, next time po tayo. So lahat yan tinatawagan namin sa mga nagagalit, no?
3: Yes.
0: So kung gusto niyo hong sila makapanayan, sabihan niyo.
1: Yes po.
0: Na pumayag po sa ating mga imbitasyon, ha. Sa mga DDH din naman, oo. Huwag kayo magmurahan kasi makakasama kayo dati, no? O sige.
1: O teka, bagong okay. Happy hour natin, oras muna
0: winner
1: ako.
0: Tayo. Sige, winner.
1: O oras muna mga kapatid, 9:53, 7 minutes bago po ang alas 10 ng umaga. Tamang oras, hatid po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron po silang website at Facebook page, nandiyan ang QR code sa inyong screen, o kaya visit nyo po ang www.mayettedelarosa.com dahil open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. At ang oras na iyan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula po sa Mega Soft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At eto na, ang ating winner mula po sa Occidental Mindoro, 26 years old, bagets na bagets pa, tatlo po ang anak. At may kinakasama ngayon, nasa linya po natin si Noemi Lara Esmeria. Noemi, good morning!
4: Hello po. Good morning po. Maulan na umaga.
1: Naku, maulan dyan sa Occidental Mindoro, Noemi.
4: Oo,
1: sige. Pahina lang po ng radyo para mas magkaintindihan po tayo kasi may delay tayo dyan pag dyan mo ako pinakinggan eh. Okay, Noemi, ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin ni Pastor Jeff kahapon?
4: Marcos 8 verse 36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya?
1: Ganda! Noemi, gano'n ka nakatagal nakikinig sa amin? Ikaw ba sa radyo o sa TV nakatutok?
4: Ano po, sa TV po, RPTV po.
1: Sa RPTV, o sige, oo.
0: Pero sa RPTV, ano lang kami dyan na alas 8, tapos minsan pag may NBA, nawawala kami dyan. Wala ka bang 1PH?
4: Bali po, nanonood po ako sa live sa Facebook po.
1: Sa Facebook live.
0: O sige, anyway.
1: O sige. Okay. O Noemi, saan mo planong gamitin yung 2,000 piso?
4: Ano po, gusto ko po kasi makatulong sa asawa ko. Bali, magtatayo po ako ng sarili. Street food po.
1: Ah, magtitinda street food business.
4: Opo. Opo. Opo.
1: Ano bang trabaho ni mister?
4: Nagawa po ng kabaong.
0: Work from home ba siya?
4: Tapos po ako sa kanya. Opo, may... dito lang din po.
1: Oh, sa bahay.
4: Patira lang po kami ng may-ari ng purinarya. Tapos siya po yung gumagawa.
0: Kaya nga. So work from home, no? Mm-hmm. Pwede siyang gumawa ng kabaong habang nasa bahay.
4: Opo, pero kabilang bahay po.
0: Oo. Ang kabilang bahay yung gawaan.
1: Work from other home. Oo.
0: Sige. Paano yung sukatan? Hindi, joke lang.
1: Noemi, curious yung ako. Gaano katagal bago matapos ng asawa mo yung isang kabaong?
4: Sa isang kabaong po, nakakatapos po siya ng 3 araw. Gawa ng
0: Oh, pero
4: buuwi niya po Masilya, pintura, pati, tapos Seda, ako na po
1: isa siya lahat.
0: Ah, pati yung
1: siya na lahat, pintura, Masilya.
0: Meron ba siya mga design?
1: May design daw ba?
4: Ako na po yung gumagawa nun. Seda po ang tawag doon.
1: Siya nagde-design.
0: Dati tumira kami tabi ng pagawaan din ng ano eh.
1: Kabao.
0: Yung morgue malapit sa inyo? Hindi.
4: Opo, malapit lang po. Bali, parang... limang hakbang.
1: Hanap buhay ay patay. Ito nga.
0: Kasi nga po niraria yung
1: kanila. Literal. Ano? Hanap buhay ay patay. Hindi ba?
0: Anyway, ganito. Saan ka magtitinda ng street food?
4: Ako po, doon po sa labasan po.
0: Okay. Ano ang titinda mo?
4: Mga ano po, mga fishball, tikyam, kwek-kwek, mga banana kyo. Gawa ng bihira. Bihira lang po kasi dito sa lugar namin.
0: Okay. Sige, ganito. Magkano kailangan mong puhunan?
4: Hindi ko pa po alam, Sir Ted, kung magkano po.
0: Sige, ganito ha. Papadalhan ka muna namin ng 2,000. Okay?
4: Apa.
0: Sige, pagkatapos nun, tignan mo kung saan hahantong yun, kung paano, pagkatapos kung kailangan mo, magbigay ka sa amin ng listahan, mga pangangailangan mo, estimate ng puhunan mo. Tatawag kami sa iyo ulit. Pwede ba yon?
4: Apa.
0: Nakapanood ka na ba sa amin? Nalaman mo na ba na merong natulungan din ng programa na nagtayo ng ganyan negosyo?
4: Opo, nakapanood na po ako.
0: Sige, so ganito ha. 2,000 muna. Sabihin na natin, sige, 3,000 muna papadala namin sa iyo.
4: Apa.
0: 3,000, pagkatapos nun, simulan mo na yan. At kung may kulang o anuman, tatawag kami sa iyo ulit. Pwede ba yon?
4: Apa, pwede pa.
0: Alright, very nice. Ako, gusto ko yan. Yung gusto maghanap buhay at makatulong kay Mister. Oo, at ito ho ang hanap buhay na pagkahirap bago kumita ng marangal.
1: Naman.
0: Oo. Okay? Opo. Tama, Noemi?
4: Opo, totoo po.
0: Mahirap ba buhay dyan?
4: Sobra po, ano, mahirap po. Gawa ng bago lang din po kasi kami dito. Kung saan siya napapadpad, kung sinong amo kukuha sa kanya. Bali, dito lang po kami nagtagal.
0: Yung mga anak mo nag-aaral?
4: Yung dalawa po, nasa mama ko po, nag-aaral po.
0: Okay. Saan sila?
4: Sa Alabang po.
0: Nandito sa Alabang. Sige. So, yung bunso ang kasama mo?
4: Opo, yung bunso ko po.
0: Alright. Sige. Noemi, abangan namin yung iyong report sa amin. But meantime, meron kong 3,000 piso na manggagaling kay Happy Daddy at maging kay Happy Kay. Okay? Abangan mo yung tawag namin at saka kay Happy Sisters by Heart. 3,000 ito. Abangan mo yung aming tawag at aabangan din namin yung iyong feedback na sa ganon, baka ito na ang pakakataon mo na makapagtayo ka dyan ng maayos-ayos na kapakakitaan. Okay? Noemi, salamat na marami ha.
4: Apo, salamat po ng maraming salamat po, Happy Daddy Anonymous, Sir

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: We don't stop the music.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kabasa's radio time. It is now 1:32.
1: Time check brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
4: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your choice.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Ang aton oras, may na nagita o may na pagita 11 minutos ug sa mag alas 6.

Bueno, mo pa yung kulupaton nga tanan, mga kaboses. Kumusta ka muli na yun, ha? Adi Martis kita yan ang adlaw. Pizza dusinin bulan han Hunyo. Ada kay hasta nga na yun, ha? Masamok yan. Ano naman na itataboy ni dito, ha? Sinado, ano, ha? Okay, masamok yan po nito Manila, ha? Puro lang ni politika, pastilan, ha? Ay, naku, ano ba't katapusan nini? Anyway, mo pa yung kulupadon nga tanan mga kaboses. Ada kay ani na lang kita magkakarusa. Ini nga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses o Boses Han Katauhan. And Buino, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service, ngayon kakarusa, iyo'y kakausa din ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan, nga magpapadangat hayuhan natin mga balita nga nasagap. Yan ang adlaw, ha? Ini nga itong mga balita nga nasagap, yan ang adlaw. Adi yan, ha? Ha? Damo ini pati nagyapon ang baga natagamtaman yan ang pag-iban han presyo han lana. Okay, kumusta ka po dida naton highly urbanized city of Tacloban? Ini nga aton Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Ada kay iyo ini na babatian din niya B107.9 Kaboses Radio, ha? A mix of music and infotainment. Og din niya syudad ang Tacloban, ani kita ha 107.9 nga dito naman ha mga Cebuano speaking areas. Ada kay simulcast gihapon kita, ha? Dida ha 99.9 Dream Radio. Og iyo ni nababatian dito ha Ormoc, ha Kananga, Albuera, Baybay, nga ito ha Merida, nga pati na nga ito Isabel, pati na nga po diba mga lugar, ha 3rd District of Leyte. Ibaman din niya 1st, 2nd, 3rd, nga parte nga po nitong 3rd, ada kay ani kita nababatian na B107.9 Kaboses Radio. And by the way, ada nga po kita ha Facebook nga na YouTube, ipinagihan natin page B107.9, ha? Hanga duha ini Facebook ka na YouTube, bilngalaan natin page B107.9. And adagya po kita ha live streaming, ha? Okay, anaton live streaming ada B1079tacloban.weebly.com. And kung may dan yung Radio Garden app, ada kayong search la, ha, Radio Garden on B107.9 Tacloban City. Ngan sugat man nga simulcast ini nga aton programa Hakaboses TV Leyte. Okay, so yan na ada kay outro mo pa yung kulupa aton nga tanan. Ngan di kita aton aton mga balita. Andito ang nahitabo yan na Manila aton na Sandigan Bayan 2nd Division. Kaya naunta aton arraignment, di ba? So, again postpone an arraignment kan Senador Jinggoy Estrada nga naton anay Public Works Secretary Manuel Bunuan. May pagisumpay ni aton mga graft charges nga ginsalawad kontra Haira. And Presiding Justice Geraldine Faith Ikong ay nagpasamwak, yan ang adlaw, nga aton arraignment nga originally gin-schedule ni para niya nga adlaw, Junto, ada kay gin-ugso din eh, nga ito ha, Huwebes, June 4. So, an arraignment, and
magtitigaman ini hitun pagtikang hatun criminal proceedings. Adin atun mga akusado, amitun formal nga igya aaluday-day haira atun mga charges. Gandi dahin ni ada kay mapapa-enterahin plea kung guilty ba o kung not guilty. Ang kanistrada legal counsel naman nga Hinuel Austria. Amiton na din na turo timprano pa, naghangyo ini, nag-aro. Hin cancellation na nasabi nga arraignment. Agigin cite din eh ang kanan senador mga official commitments. Kundi atun korte in mga nabantayan man niya, atun nga doha, kaya Estrada, nga natun niya mga abogado, nakatuman din to. So, nag-rule din eh, nga waray na kinaglanon nga i-cancelar pa ang proceedings. So, Estrada, amitun initially indicated nga andam niya, hapagpadayon na to proceed before later consulting with his legal team nga nagarugya po nini hindugang pa nga panahon. Ang defense ay nagpaibarugya po ng korte nga nagfile inihira hadun nira omnibus motion kaupon na inidinhi adun motion to quash o kung pag-dismiss hanini nga criminal complaint. Ang mga prosecutor naman ni nagsiring nga waray pahira mga karawat han nasabi nga motion sanglit waray hira pakabaton. Ay nako, stila na no. Anyway, halay naman niya bahin ni Anay Public Works Secretary naman Manuel Bunuan nga ni Senador Jinggo Estrada nagpapabilin nini nga adagay ada under government custody kataliwan lay ni pagsalawdan hadun kiha nga plunder dito ha Sandigan Bayan. Ang kanbunuan abogado ay nagsiring nga da korte nga ito niya kliyente amitun na warayaan ay pakadiritsyo dayon nga ito arraignment tungod gyapon hin medical condition. Baga nasabtan ini nga ng pag-servian warrant of arrest at sinma kain tao ng dugo ini. Nagada in hypertension nga tungod paghihapon ini ito niya diabetes. So, ang defensa naman amin doon nagplaplano nga mag-file at doon motion to quash the charges ugsa iton arraignment. Adin na nag-aging Birnes Kadlaw ang Sandigan Bayan e nag-issue hadun na warrant of arrest kontra Ganistrada ng kambunuan tungod hadun kaso nga graft. Pero ada kayan nga duha nakapiyan sa gihapon ng tag 90 mil pesos ang kada usa kay komo inin graft nga kaso baga pwede man ini mapiyansahan. Kundi hira nagpabilin nga detenado kahuman lahat ni issuance of arrest warrants liwat ada kakulup liwat ini. Tungod liwat hatun plunder nga mga kaso nga this may only be granted kung atun evidence of guilt indiri makusog sanglit pwede makagbiyansa ada kay papanginanoon pa ini. An arraignment hatun nga duha ang plunder nga nan graft cases nga hadi na dadaboy Estrada hibunuan nga natuntulo pa nga iba nga mga engineers and Department of Public Works and Highways tika nga National Capital Region adagay gintalaan nini hatubangan nito sa Sandigan Bayan 5th Division yan ang huibis hiton aga. Ay, nako. Anaton oras mga kaboses, may da, impunto na alasays. Wow, ha? Ada kay maupay nga gabi na. Nga da, iyong atanan,
Ani kita han aton ka boses Leyte, boses han katawhan. Mabalik kay Kuya Bob, kataliwan hininga mga patalastas.

0: Drink responsibly.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: I don't know.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan, amon aton balay. Igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabogin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Apelyadosa, yours in public service.

Okay, anadun oras mga kaboses. Ada kay maida na kita 3 minutos nga nakalabay han na alasays. Padayang giyapon kita natun mga balita. May pagisumpay paghihapon hini nga mga kaso, kabahin hini nga mga anomalia, ano, eskandalo. Well, ang Sandigan Bayan 6th Division amitun igindinay atun mga motion para the motion for leave to file demurrers nga doon mga ebidensya nga iginsubmiter hansiyam nga mga co-accused ni anay Congressman Elizalde Zaldi Co. Diday niyan malversation case adi naidadabi dini at igin aligar nga pagmalgasta atun public funds. Diday no sang resolution nga igin submitter hadin na kakulup ngadlaw atun anti-graft court and gin reject atun motions nga igin salawad igin file nira Gerald Pakanan ni Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Dennis Abagon, Motrexis Tamango at Tamayo, Ilirma Caico, Nganhangkan Felizardo Casuno. Ini nga kaso ay nagdadabihan itong mga charges of malversation of public funds. Ipinagihin pagfalsifikar hadun mga public documents hailarum hadun revised penal code. Ana korte naghatag in ruling nga kuntugutan ini nga mga akusado pagsalawad hadun ira mga demurrers nga dahini nga mga ebidensya. Ada kay mga kandilatar lalugudin itong proceedings ngan baga nakita dinhi nga ini nga mga motion waray mga merito. Eno sa nga demurrer to evidence amito no sa ini nga legal remedy mga kuya o ate nga amito baga naguungara nga madismiss an criminal case on the ground nga aton prosecution waray daw kuno ini pakagpresentar insufficiente nga ebidensya nga makakasuporta yung tinatawag nga conviction. So, ang Sandigan Bayan ay nag-emphasize nga ini nga grant or denial of leave to file a demurrer is within the discretion of the trial court. Ada nag-mintinar gyapon ini pagsiring nga aton previously scheduled hearings para aton presentation and defense evidence warning that any involving an accused who files a demurrer without the court's permission will be automatically cancelled. Anadun oras 7 minutos na nakalabayan na alasays nga di naman kita in line nga notisya kabahin naman hini nga pagtaga impeachment kaya ito man nasabtan hini nga naghatag ini han baton hera kay gin obligar man ni nga magsubmit ato nira answer kakulup. So iakan na hi Vice President Sara Duterte formal nga nag aro haton dismissal haton impeachment case kay gin file kontra iya o gadin ni gin pahayag din ni nga ato na siring paniya legal team nga damo ang procedural ngan constitutional deficiencies nga didahan gibuhat nga proceedings. Ang kan Vice Presidente Sara Defense Team nga pinangunahan ni Attorney Michael Pua inagsubmiter haton ira official answer ngadtohan articles of impeachment kakulup ngadlaw. So didahaton mga argumento nga iragin na isa amaton ira baga claim nga aton proceedings nga ginbuhat

mga mambabalaon publicly stated nga may ananagod sufficient nga butos nga makaka-impeach kan Vice President Sara og sa pahininga hearings amo itong magkadaing conclusion. Kakasiguro na. It further challenged the admissibility of evidence presented during the proceedings. Agira igin argue nga itong ibahin nga mga ebidensya daw nga igin introduce nala. Di na mismo hatun hearing. Nga nuray nga ni iglakip di na hatun original nga impeachment complaints nga natun busy presidente daw waray tagi. Hatun baga sinisiring nga fair opportunity to respond. Di natun era submission ng defensa in nagmintinar nga itong iba nga mga aligasyon and nagdadabin mga aksyon nga iginaligar na itaboy ni Handiri Pangani, Vice Presidente hi Sara Duterte. It also argued nga there has been no conclusive determination nga atun confidential funds amitun ginmalgasta or that any of her assets were illegally acquired. So, ang defensa ay nag-conclude nga nini nga mga allegasyon and pakyas hapag tuman hatun constitutional threshold nga kinanglanon para ma-establishar unimpeachable offenses so nga natun culpable violation of the constitution atun bribery, graft and corruption, high crimes o kung tinatawag nga betrayal of public trust. Adagay 11 minutos na ang nakalabay na lasayas. Ano man, nalipay kamugan man yan, ano ha, baga nag-iban. Ano atun presyohan lana? Baga kumalma man na yan, samok nito, Iran. Ano ha? So, ang mga motorista yan ang adlaw, adagay nakabenefisyo nin baga dakulot nga rollback. Ha, presyon la na nga gintikangan nini ingin implementar yan ang adlaw. Hunyo dos. Amin na nigin pahayag ang Department of Energy. Base di datong DOE advisory and diesel, nag-ibanhin mga 9.9 pesos 26 centavos kada litro. Ang gasolina naman, adakay nag-ibanhin 4 pesos 76 centavos kada litro. Nga na doon petrolyo, nag-iban hin 10 pesos o 86 centavos ang kada litro. Sering pamanhan Energy Secretary Sharon Garin, nga doon global oil prices, hinay-hinay ni nga nabalik nga doon baga huramubo na, kauman na doon baga sagumsun nga uminto, nga resulta ni tungod na doon tensyon, didahan international oil market. So yan na, baga nagtitikaharan nina kita nga itong dating mga presyo daw, pahayag pa ni Garin. Aga, hadin siling paniya, ini amo itong mga pag-uminto, amo ini naging impact ini, hatun kasamok dito ang Middle East. Huwag na ako ini ang epekto nga hatun-hatun global fuel cost. Atun oil prices, sinbakay ni. Ang bugos ng kalibutan, kataliwan natin mga military strikes na Estados Unidos, Israel, nga nan Iran. Nga amo ito nag-isahin mga concerns over possible disruption din ang tinatawag nga oil supply. However, atun na market condition, abitun baga gumurugaan na kataliwan lahat ng temporary ceasefire na natun pag-abrihan ng balik ka dun Strait of Hormuz. Usa ini nga ginaagian, good. Hanin nga mga nagdadarahin mga lana. Hadin, ato ini, haros mga 20%. Ito

0: aton kanang kalibutan lana o oil supply aadto na agi. Ay, magiging sirahan nini. Anay, ano ha? O pa yan, nakikinabrihan. Well, anyway. And, Department of Energy, abitong nagpasamwa gyapon nga atun uminto naman dinan presyohan LPG, Liquefied Petroleum Gas. Naguminto ni hin 3 pesos 41 centavos kada kilogram. As of June 1, ang fuel prices dito Metro Manila ay nahipati ka 89 pesos 50 centavos kada litro para hatun RON 97. Nga natin RON 100 gasoline, 82.90. Para naman ang RON 95, ngan 79.60. Para hatun RON 91. Yan. Ngan ang 82 pesos 70 centavos naman para hatun diesel, 91 pesos 80 centavos para hatun diesel plus, ngan 113 pesos punto 80 centavos kada litro para han kerosene. Ayun, ha? Ngayon naman ito mga kaboses, mga kuya, mga ate, mga kapatid, anaton mga notisya nga nasagap din niya kaboses Leyte, boses han katawhan. Baka diluat kita hininga aton mga pagurimang raw, hininga mga bagay nga angay naton hunahunaon. Hapagbalik ni Kuya Bob dinining aton programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

Okay, bueno, mau paing gabi. Hatun nga tanan mga kaboses. Nga di naman kita itun atun mga panhuna-huna, ha? Again, good evening nga dahiyo mga kuya o ate, mga kapatid, mga kaboses, mga kapamilya, kaugo, ha? Mga kapuso. May danatun mo pa yan ang mag-aangay panunahon-aon. Hindi ba nga mag-a... Ambot kung matatapos pa ba ini o maundang pa ba ini? Hindi nga... Kay baga may naigimpasa, di pala may ha? Kasi mo na akong, Kuya Bob, ano itong nagimpasa nga anti-dynasty? Matutuman pa ba kuno ito? Anti-dynasty bagod man ito? O anti-dynasty kuno? Anti-dynasty o anti-dynasty kuno? Ay, naku. Aram ka mo mga kuya o gati. Usay na ang pinakadako nga isyo. Amoy ni nga panawagan unta nga tapuson na ganini nga paghari hanini nga mga political dynasty. E maram gamu hasuludin pira na kadikada budoy kala. Pariho lagi hapon nga mga apelyido an aton nakikita ha mga baluta. Makalili. Pariho lagi hapon nga mga pamilya. Yada, mula nga haw ito nagpapaliwan-liwan di daha puder. Ngan para ganihan ka naman. Ini amoy dun usahan mga rason. Kung kay ano. Nga siring paman mabakod gihapon an impluwensya han pipira-pira la samtang gutiay la an nagkakaada naman hinigayon nga makagserbi. Sanglit didahan diripanayahan nabatian natun nga may naipasa na abot niya ni kunan nunalatan na itabuhan to ano ha. Baga nabatian natin nga may naipasa na ha ikaduha nga pagbasa o kung second reading dida ha House of Representatives an usang nga sinising pa anti-political dynasty bill adagay damo dahil na naglaom ini damo nagsiring ay salamat hakatapusan may adan na good kautruhan o pagbago. Ha? Ada kay Pupayunta. Pero mga kabusis, antes kita baga maglipay, ginanglan anay natin Panginoon kung ano good, ansulod, hiningay gimpasa yan ang panukala o kung bill di na House of Representatives. Eh maram ka kuya o gati, usahay. May mga mag-upay lang ang mga titulo ano nga mga panukala o kung bill. Diri kay perme ni nagtatagana hin maupay nga resulta. Ada usahay. Ang ngaran la ang bago pero ang sistema mula gihapon. makabaranhal. Subalahin nga panukala o kung bill. Didahin nga naipasa ha second reading. Ada didahin nga bill nagsising at itong magkadugo o magkaurusa ipinagihan kasal nga daha second degree of consanguinity at ini o and affinity.
andiri na pwede, ha? Diri yun tayo ni pwede magkadungan pagkaput han mga elective positions. Adakay, siyempre. Upod na din ni an asawa, kaganak, anak, bugto, lolo, lola, ngan apo. Ada kay mo pa ini nga baga patikang. Maragani kita magaringa sa kabahin ini. Kay sering paman, por lo menos, bisan guti ay lang nga reforma, ada kay mas maupay na lain ni kontra itong waray. Oh, di ba? Pero an pakiana, ada kay sapat na ba ini? How many mahirap, ha? Kay kun an second degree la an isasakop ini, ada kay ano man luatan mahitatabo ha mga tiyo, mga tiya, mga umangkon ngan mga kapaturan. Ay nako. Ano daw laliwatan mahitatabo kun an usang mayor, sigunta, matapos na niya termino. Tapos, aniya naman patun ang masaliwan. O kung sigunta ang gobernador, di rin na pwede dumalagan. Pero ato niya baga paryente naman, amuliwat itong magdadara na. Magdadara na naman, hanggahom o kung puder. Ay, nako. Di rin ba ini... Ada kay nahimulag hapon ini nga pagpadayon hininga sinising dinastiya, ada magagin ibala ang ruta. Makalilisan. Ngandiri la ito Asya, mga ate, mga kuya o gati. May usap pa nga nga importante nga bahin nga waray hinihilakit. Anini nga mga tinatawag nga appointed positions. Kay bisan kung di rin na makadalagan ang usa nga membrohan pamilya, ada kay pwede maghihapon niya nga advisor, secretary, undersecretary, consultant, o iba pa nga may dako nga impluensya lagi hapon na gobyerno. Sanglit, ada kay ano na itatabuan gahom, may himulagi hapon magpabilin, haamulagi hapon nga mga kamot. Bueno, mangin di rin na pareho ang titulo. Pero pareho lagi hapon nagde-desisyon. Pareho lagi hapon ang may impluensya. Pareho lagi hapon and may control. Wow naman. Ngan waray liwat kalakip di dahini nga version, hini nga panukala. Ang ginngangaranan nga dynastic succession. Amoy niya ang sitwasyon nga araw ka, ini nga posisyon, ini nga pwesto, ada kay gimpapasapasa na lang ini hasulod in usang pamilya. Katapos itong termino hanusa, ada kay maka din naman itong asawa. Katapos itong asawa, ngadto naman itong anak. Katapos han anak, ngadto naman itong bugdo. Purbida. Por Diyos, por Santo. Ini nga cycle, ada kay nagpapadayon. O, diba? Mga kabosis, dirigad baga sayop ang pagsirbihin usa nga pamilya. Dirito problema. Dirito sayop. Ang problema hain, ang problema nagtitikang
nag-umpisa ini kung nawawara na itong tinatawag nga patas nga kompetisyon. Kaya ni ba nga maupay man unta nga leader, diri na nakakakuha inigayon. Kaya mo man lagihapon nga mga pamilya, anperme, nagpapaliwan-liwan la di dahil ni nga pwesto. Di ba? Kaya maroon ka mo mga kuya o gati, ang demokrasya diri la unta ini dapat nga parahin mga kilalala nga apelyido. Itong demokrasya para ini hangatanan para ordinaryo nga Pilipino nga may dakapas magserbi maski waray makusog nga ngaran ha politika. May nga ni mga pag-aram nga nagtutudlok nga buduy kala sobra 70% itong mga kaapi di na kongreso na tikang hin mga political dynasties. Grabe, no? May dalawat mga pag-aram nga iginuugnay ini nga makusog nga presensya itong dinastiya nga dahil nga padayon nga kakurian di na iba nga mga probinsya. Kawawa naman. Diri man lot ini nangangahulugan ngan nga tanan nga politiko nga tikang ha political family diri maupay. Diri lot ini nangangahulugan ngan nga tanan nga dinastiya amuan hinungdan han kakurian. Pero nagpapakita ini nga may angay natun paghisgutan. May angay natun Panginoon. May angay natun pag-uhon. Kay maram ka mo, kunang gahom, perminala, napupundo haamo lagi hapon nga pamilya. Ada kay, what happens of the possibility of having a new leader? Anon may tatabo hin mga bago nga ideya. Anon may tatabo hin bago nga tinikangan. Waray. Sanglit yan na, mga gaboses. Ang mas importante nga pakiana, diri kun may anti-dynasty bill ba? Ang mas importante nga pakiana, amo ini. Makakapugong ba ini? Hatinood nga political dynasty an ini nga nasabi nga panukala. Ubangin nagihimula kita hin bago nga legal nga pamaagi para magpadayon ini nga bulok ug daan nga sistema. Eh maram ka kuya, ang tinuod nga reforma dirila dapat pamatian nga maupay. Kinahanglan untay ni nga nakikita ngan naabat iton pagbago. Dili lagay para lahin pan headlines, para la masiring nga may nahimo. Ha? Ang tinuod nga reforma kinahanglan may da tinuod nga epekto. Tinuod nga ngipon ngan tinuod nga kusog. Kaya kung matapos ining panukala nga sinising, nga damo lagi hapon itong butas, ada kay bangin o butan adlaw, nga may danaton anti-dynasty lola, nga nakikita, pero, amo lang ang gihapon nga mga pamilya ang magpapaliwan-liwan hapodera. Awara itong gamit. Ang mga pwesto, amo lagi hapon. Ngan ang sistema, amo lagi hapon. Padaw. Mga kaboses, ang isyo di rila ni partihan politika. Ang isyo party ni hitun aton kabubwason. Partihan klasihan gobyerno. Nga karuyag naton ibilin hitun aton sunod nga henerasyon.
Sanglit, samtang padayon ang debate yan na hanhini nga panukala o hanhini yan ang aging duduso nga bill, padayon gihapon kita hanaton obligasyon nga magpakiana, magbantay, ngan maghuna-huna. E maram ka mo, hagatapusan, ang balaod ba tinuod nga para hakatauhan o para lain ni maghatagin bago nga agianan para hanamo lagi hapon nga mga nagkakapot hanggahum. Adagay, huna-huna adaw.

Okay, mga kaboses, labanan natin ang korupsyon, ha? Mga kuya o gate, ada kay mag-ano man kita, ha? Inabot talaga natin oras sa pagtapos sining aton programa. Kaboses Leyte, boses han katawan, ha? Ada kay damo ka salamat sa niyo pagduyog akon yan ang gabi, pagsuporta, yan of course, pagpadayon na niyo mga pagpasa ka niya ako na niyo mga tingog, ha? Mga boses, o mga opinion. Ha? Inigya po na niyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service, kaya nagpapasalamat sa iyong atanan. Inumduming ang boses ang katawahan, ha? Importante ni ngan angay mabatian. Ang kaboses Leyte, boses ang katawahan. Programa ini nga nagpapabati ang tingog ang ordinaryo nga litenyo. As usual, this is your Kuya Bob, yours in public service nga nagsising stay safe, stay healthy, and God bless us all. Bye-bye you!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay maabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan nga manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.

get up. It's Retro City.

0: ano, may napapalaba tayo.
1: Wala namang kaming napala. Wala namang napala kahapon, Your Honor.
0: Ay, nako. Mga kapatid, mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. Ano, mahal niyo pa ba ang bayan? Dapat lang.
2: Pagkakaisa.
0: Dapat lang, opo. Tayo pong mga mahal na mahal po ang ating mga pamilya, ang ating mga
3: yes.
0: Ang ating pong mga pinag-aaral, ang ating
3: yes.
0: pong mga binubuhay, definitely
3: yes.
0: mahal na mahal po natin sila. At ang ating pong inang bayan, after all, wala ka naman choice, dapat din po nating mahalin. Huwag ho tayong tumulad.
1: Kanino po, Your Honor? Kanino po tayo hindi tutulad?
0: Huwag tayong tutulad.
1: Sino po ang mga hindi natin gagayahin pagtanda?
0: Anyway. So, magandang bisperas na po ng Huwebes, mga kapatid. It's a Wednesday. Anong pecha na, baby girl?
1: Uy, ang bilis. June 3, taong 2026, mga kapatid. At syempre, tayong mga uring manggagawa. Habang sila patuloy po ang bangayan, tayo naman patuloy ang bangon sa umaga para po maghanap buhay, para meron
0: Amen.
1: Tayong ipang tustos sa kanila.
0: Kaya
1: gising na
0: po.
1: Gising na ang mga uring manggagawa.
0: Kaya
1: kita agad natin yan.
0: Well,
1: tulad natin nasa trabaho. Kanina, narinig ko itong si Seth at saka si Yuri. Nagkukwento si Yuri kasi pala ang pasok pala nitong si Yuri alas 3 ng umaga. So ang oras ng tulog niya, pag-uwi niya ng alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, tulog na siya. Hindi na siya matutulog nung kasi alas 12 pa lang ng hating gabi.
0: Aalis na.
1: Mabiyahi na para po sa trabaho ng alas 3 ng
0: dahil
1: umaga.
0: Dahil bawal siyang malate.
1: Bawal malate dahil pag na-late, may bawas sa sweldo.
0: At baka mamimuhan.
1: Baka mamimuhan. Kahit daw nag-away sila nung kanyang ka-MU. Bawal siyang umabsent. Yun ang dinig ko kanina, boss. Nag-away kami. Gumaganon siya kay Seth. Pero pumasok pa rin siya sa trabaho.
0: At mga kapatid, ano po, ngayong araw na ito, marami din pong bumangon na maaga para po sa Brigada Eskwela.
1: Tama.
0: Sa mga public schools kasi nananawagan po ang mga opisyal ng DepEd na magtulong-tulong tayo sa mga pampublikong paaralan. Wala hong questions at pagtulong po ng ating pong labor, ha, yung ating physical presence, pero yung pong paghingi pa rin po ng mga sinasabing donasyon sa kawalan daw po ng kakayahan ng eskwelahan na bumili ho ng mga gripo, mga bumbilya, ikay magtataka dahil meron pong 25 million pesos, sabi ho ni Wing Kachelyang kahapon yan. Sir, baka po mali ang inyong kwentada, it's 27 million po. Ha? 27 million a day na ginagasta ang bayan to operate this Philippine Senate. Nakita ho nyo kahapon, sinabi mismo ho ng senador, nagsayang tayo ng 25 million. Ilang pong mga gamit sa eskwelahan ang mabibili po ng 25 million? Ilang pong mga cancer patients ang makakaligtas sa kamatayan sa 27 million pesos? Nakita ho ninyo? Ang aga-aga, baby girl, talaga naman, nanggigigil kahapon pa. Pero sabi nga po, kahinahunan, yan po ang ating pong ipinapanalangin. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Kahinahunan, tayo ho ba'y dapat magpakahinahon pa rin? Oo naman. Ano po, we have to calibrate our words dahil nga po ito po'y broadcast. At mga kapatid, mamaya po ipapaliwanag ho natin itong mga isyong pambayan na ito kung bakit ka kinakailangan makialam na dahil sobra na, tama na, enough. Is enough. Good morning sa iyo, Madam Chair.
1: Good morning, Mr. Chair. Ang outfit ko ngayon, parang a-attend ng quorum. Pero hindi ko sure kung matutuloy yung quorum. Buti na lang, di mo ako binoycott ngayong umaga. Kahit minsan, meron kang mga nararamdaman sa iyong katawan. Good morning po sa ating mga kapatid. Kamusta naman? Kayo ba may mga nararamdaman? Ano ba yan, sama ng loob? Anong nafe-feel nyo sa inyong damdamin? Ilabas nyo po ang inyong mga saloobin dahil pag hindi nyo po inilabas yan, naku, nakakasama ng loob yan.
0: Bago tayo magsimula po ng ating program this morning, muli po higit sa lahat, ano po ang ating pasalamat sa Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Ibig sabihin po, may mga mission pa po tayo. Huwag po natin sayangin po ang pagkakataon na ito to do good and do better today. Panginoon, salamat po marami sa pahiram na buhay na ito. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pong himpilan, ang aming mga manggagawa, lahat po ng mga uring manggagawa na muli pong haharap sa hamon ng hanap buhay. Lord, biyayaan niyo po kami ng lakas po ng aming pangangatawan, ng aming pong talas ng kaisipan. Lord, fortitude po sa aming trabaho at haba po ng pangunawa sa aming kapwa. At Panginoon, kayo na pong bahala sa mga nakatatanda na mayroong pong karamdaman. Lord, kadalasan po ang hirap ng gumising, ang hirap pong bumangon, ang hirap po ng aming hinaharap na buhay. Pero alam po namin na kayo po'y nandidiyan at ang tanging aming patnubay. Kayo na pong bahala sa aming lahat at muli ang aming pong mga opisyal ng gobyerno, Panginoon. Kayo na rin pong bahala sa kanila. Lord, ayaw na po namin mag-isip ng masama, magsalita ng masama. Lord, kayo na pong bahala. At patawad po sa aming mga ibang iniisip na kadalasan po ay dahil nga po sa aming mga napapanood at nababalitaan. Panginoon, kayo na pong bahala sa aming inambayan. At muli kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Praise God. Hallelujah. Kahapon po, it's 6,000, right? Set? I'm sorry, 3,000 pesos para po sa ating pong winner dahil ang kailangan nga daw po niya ay para doon sa pampuhunan sa kanyang tindahan. Yan, mga tusok-tusok. At siya po ay kinakasama ng isa pong manggagawa sa punerarya. Nagagawa po ng kabaong daw. Order sana ako ng 11 piraso.
1: Ano? Aray ko po.
0: Ha? Ay, hindi, 13
1: parang
0: na lang.
1: Parang konti yun.
0: 13 piraso.
1: Anyway. Oh, sige. Pasusukata mo na.
0: Oh,
1: pero yun
0: ako.
1: Nga po, kaya nga inom ka muna ng tubig, partner. It. Sige, i-request nyo na po kung anong gusto nyong kulay. Kami na ang bahala. Pero ito nga po ang ating...
0: Huwag ang pinturahan.
1: What's on your mind, contestant, kahapon? Huwag ka mag-alala, mabilis naman daw gumawa yung asawa niya.
0: Oo.
1: Tatlong at araw lang daw, tapos na.
0: Gamitin yung pako, pakong bakya na lang.
1: Ayun lang. Recycle, ano?
0: Alam mo yung pakong bakya.
1: Yung ginagamit sa bakya?

0: Kanyang asawa. Yung kanya pong asawa, work from home kasi pinatitira po sila doon sa Punenaria kung saan din mismo nagtatrabaho si Mister. Nasa kabilang banda lang daw, kumbaga may isa pang bahay, malapit din sa bahay nila kung saan nagtatrabaho nga po ito kanyang kinakasama. Tatlo po ang anak nila, 9 years old, 7 years old at isang 2 taong gulang. Nanonood po sila sa RPTV at pagtapos na tayo doon o bago tayo magsimula sa RPTV ng alas 8 ng umaga, siya po ay nanonood naman sa atin sa Facebook Live. 26 years old pa lang itong si Noemi. Ang sabi niya nga kahapon, sana mapagbigyan nga siya doon sa kagustuhan niya na makapaghanap buhay, magtitinda ng mga pang-merienda.
1: Sabi ko sa kanya, simulan niya muna yung kanyang balak sa 3,000 piso and then we will call her after all, magpakita ng mga patunay sa kanya pong pagsisimula sa hanap buhay na ito. At kung nakikinig ka ngayon sa amin, Noemi, sige, simulan mo na yan at kami ay tatawag sa iyo. And also, yung ating pong winner sa Lubo, Batangas, ating pong tatawagan din mamaya. At yung po daw enrollment ni Nana, yung taga Negros ba ito? Hindi pa daw nakapag-enroll kasi kinakailangan pa daw ng mga clearance, no? So aasahan din po namin, ha, Nanay Catherine Malero ng Tanhay, Negros Oriental. Aasahan po namin, ha, ang ating pong usapan na kayo po'y magbabayad ng full semester sa inyo pong nag-aaral na anak. Ngayon, sa lahat po ng mga magulang, ha, na nahihirapan po sa panggamit sa school, pambili po ng kwaderno, mga lapis, mga bag o mga uniforme po nila, magparamdam kayo sa amin. Ang aming pong programa ay magiging tulay para po makatulong po sa inyo. Nauunawaan po namin ang hirap ng buhay ng maraming manggagawa sa usapin po ng pagpapaaral sa kanila pong mga anak. Kaya ang aming pong programa ay maliit na daluyan po lamang ng mga tulong na ito. So ang ating mga happy anonymous po naghihintay lang sa takdang panahon para po sa pakikinig po sa inyong kwentong buhay at ang responde po sa inyong mga pangangailangan. Tuloy po ang ating public service sa gitna po, ha, ng paralysis sa ating pong kongreso. Bakit paralysis ng buong kongreso? Dami dito yung lower house, ha, sa nangyayari in the Senate. Kasi halimbawa, yung confirmation ng appointments nitong mga military generals, halimbawa, wala, nakabimbi nito. So, paralyzed sila. Panay daw po ang tawag ng chairman counterpart dyan po sa lower house. Sa Senate, hindi sila sinasagot. Yan ang aking nabalitaan. Maliban doon sa ilang mga importanteng panukala na mga for third reading, etc., etc. But more than that, mga kapatid, ito pong standoff na ito in the Senate, ang effect nitong pinakamatindi sa ating ekonomiya. Bakit? Nako, mga kapatid, marami pong mga negosyante ngayon ang may agam-agam sa political uncertainty sa bayan na ito. Yung impresyon na nililikha nito sa ating mga mamumuhunan, lokal at yung pong mga foreign direct investors natin. Yan po ang effect nito. Kaya sa ating pong lahat, mga kapatid, ano po, na ika nga, nanonood na lang tayo at umaasa na sila po ay mahimasmasan kasi nga isipin mo minsan parang wala na sa hulog tong taong ito. Para bagang, parang kailangan niya ng straight jacket, no? No? Parang kinakailangan na dito ng ambulansya papunta dito sa, alam nyo na, alam niyo ho yun, parang kuminsan isipin mo, bakit ho tayo nagkakaganito? Bakit ho ba ganito sila? Well, unang-una po, kasi binoto nyo eh. Di ba? Naniwala kayo. So ngayon siguro, pwede bang mahimasmasan din kayo? Huwag nyo nang iboto sa susunod na halalan, please. Otherwise, ganito at ganito pa rin po tayo. Alright, ayoko na humo na magbababanggit. Mamaya na po pagising na sila.
0: Tama. Oo, partner, nagulong okay. Ako sabihin sa'yo
1: Nalin.
0: Na huwag ka mag-alala.
1: Oh.
0: Hindi pa rin naman sila nadadala. Base sa mga nababasa ko sa comment section. Oo, iboboto pa rin nila. Oo, mahal pa rin nila.
1: Yeah,
0: at okay niya. Lang sa kanila na nagsasayang ng 27 million pesos kada araw. Wala sa kanila iyon.
1: Oo, ewan ko ba kung ba't ho tayo nagkagalito. Kasi yung nga, nagsisimula yan sa pagpili natin ng ating mga leader. And then yung mga leader na iyan dahil din sa sa kanilang pagmamanipula sa kahirapan ng maraming Pilipino, yun po, kaya wala na ho silang pakialam. Ito lang ha, mga kapatid, bago tayo mag short break at magkatid na po ng ating mga balita. Ito ho ang ito ang mga balita na hindi po yung sinasabi ho nila.

0: na ang unahin namin pa ekonomiya, ganito presyo ng Hello. Opo. Hindi po sila direktamente makakatulong diyan. Kasi nga mambabata sila, senador sila, 'di ba? Pero yung ginagawa nila, yung effect sa kapangkalahatampong buhay natin sa ekonomiya. So ang unang-unang gawin nila dapat, hindi po yung kesyo ganire, kesyo ganoon, tumino ka muna, umayos ka. Ayusin ninyo, trabaho ninyo. Magdebate kayo na maayos sa plenaryo. Gawin nyo, tungkulin ninyo. Ito ho ang isa sa mga malaking problema ngayon natin. Na pag hindi po ito na-address, kasi at the end of the day, it's going to be the problem of the executive. Mga kapatid, sa ngayon, yung consumer spending natin, kitang-kita na. Hindi mo na kinakailangan maging isang Wharton graduate o Harvard graduate o UP School of Economics graduate para maintindihan ng dahil po sa problema natin sa taas ng petrolyo, ng presyo nito, pati ho ang sinasabi ngayon ng ilang pong mga nag-oobserba, pag hindi ito naayos, yung dollar ho natin baka mag-64 na. Naku po, huwag naman sanang mangyari. Yan po sinasabi ngayon sa mga balita. So kitang-kita na po dahil nga sa maliit po yung sweldo ng mga manggagawa na minimum wage earners, hindi na po tugma doon po sa halaga ng bilihin. So yung consumer spending bumababa. Kumbaga, hindi ka na gastos lang ng gastos, nagtitipid ka na. Inuuna mo muna yung mga importante. So kapag bumababa ang consumer spending, bumababa ang kita ng mga negosyante. Alright? Yung mga negosyante, pag bumaba ang kita, eh, paano humapapalago yung negosyo? Ngayon mga kapatid, ito po, laman ng lahat ng mga pahayagan, itong balita, yung mga bad loan ratio sa mga bangko, ito po ay tumaas ng husto. Ano ibig sabihin nito? May mga negosyante ngayon na hindi na po nakakabayad sa kanila pong mga utang sa bangko. Dahil nga din po sa mahina ang negosyo. So ang mga bangko, mga kapatid, paano ba sila kumikita sa mga pautang na iyan? Sila po ay nag-iengganyo na magdeposito ka sa kanila. Tama? Okay, meron kang katumbas na interest, mababa yan. Depende po yan sa kung anong produkto. Ilagay na po natin sa basic na lang po na time deposit. Sabihin na po natin 3% lang ang iyong interest per annum. So kung meron kang sobrang pera, ilalagay mo sa bangko. Tutubuan ka ng bangko ng 3% per annum. Yan, i-divide mo ba by 12? So, yung kikitain ng bangko dyan sa kanyang interest na ibibigay doon sa naglagay ng pera, pauutang niya rin ito sa mas mataas na interest. Magkano? 7%, 8%. Ganun po yan eh. So, ngayon mga kapatid, dahil po sa meron ng mga hindi makakabayad at hindi nakakabayad sa utang sa bangko, yung bangkong ito, saan ka naman kukuha din kapag ang dami mo ng collectibles, hindi mo naman mako-convert sa cash kaagad yung mga collateral niyan. So ikaw na bangko, dahil meron ka ring juice doon sa naglagay ng pera sa'yo, kukuha ka sa reserve mo. Common sense, di ba? Para mabayaran mo yung interest, ha? Kung hindi pa mag-withdraw ng principal yung nagdeposito. Bayad ka ng bayad ng bayad habang hindi ka nakakakolekta. Pag yan lumaki na lumaki, magkakaroon tayo ng financial crisis. Common sense, di ho ba? So ano hong pinagmumulan nito? Ito nga po na problema natin sa ekonomiya. Kapag ito po ay hindi na manage ng mabuti, magkakaroon po tayo ng problemang malaki sa ating ekonomiya. So dito ho ba kinakailangan pang magmakaawa tayo sa mga na umayos na ho kayo.
1: At magtrabaho na kayo.
0: Di po ba?
1: Oo.
0: Hindi ho, wala kayong magagawa direktamente. Pabababa mo presyo ng produkto. Hindi. Hindi po. Kalokohan yun. Kalokohan po yun. Ano ho yun? Pangakong ano ho yun? Di ba? Kumbaga, suntok sa buwan. Pangako po, nayari sa buhangin, ika nga po. Hindi. Umayos lang kayo. Gawin nyo lang po ang trabaho nyo. Good na po kami. Hindi ba? Huwag na po kayong mangako na kesyo ganire, kesyo uunahin namin si ganito. Hindi po. Umayos lang po kayo. Yan po ang isa sa malaking problema natin ngayon. Isa lang po yan sa malaking problema. May mga negosyante na umuupa sa mga malls. hindi na ako magbabanggit ng mga malls. May mga malls, mga kapatid, na per square meter ang upahan. Ang lalaki ng upa dyan. May mga malls po, ilan lang square meters, 30 square meters, 40 square meters, ang binabayaran 700,000 pesos a month.
1: Correct, 1,000.
0: Ah, pagkatapos, meron pang 2% na patong doon sa kinikita mo, lugi ka man o hindi.
1: Tama.
0: Yung mall operator.
1: Oo.
0: Ilan ng mga umuupa ngayon sa mall ang nagsasabi, pwede ba munang hindi kami makapagbayad? Sasabihin ng mall, sige, naintindihan namin. Pero ito na yung huling buwan mo, ha? Pansinin po ninyo, mga kapatid, marami na po mga malls ngayon. Ang mga dati may pwesto, wala na. May pumapalit, mawawala ulit. Yan po yun. Hindi po ba? Yan, may mga manggagawa din. Kaya ito yung problemang ito. Ito yung malaki na problema natin na dapat talaga matugunan na po ng ating gobyerno as a whole. Alright, dyan po muna tayo dahil nga restraint ang ating pong panawagan sa ating lahat kasi gusto mo nang
1: Naku, okay. Sabi mo nga tulog pa sila. Mamaya, okay. Ulitin mo na lang.
0: Sige.
1: Sige. Pasensya ka na ulit, partner.
0: Ano?
1: Alam mo naman, yung mga taong gobyerno, wala naman pakiyan sa negosyante.
0: Hindi naman lahat.
1: Sila apektado eh. Hindi naapektuhan eh. Ang kanilang kita eh. Tuloy naman ang sweldo nila. Wala siguro silang iniisip na ganyan. Baka di nila iniisip yung taas ng presyo ng bigas. Hindi nila iniisip itong mga bayarin natin. Paano nila tayo uunahin? Ang iniisip lang naman nila, sarili nila.
0: Okay,
1: ang
0: sige.
1: Iniisip nila, yung kanilang
0: sige.
1: Trono.
0: Ito,
1: naging
0: ito
1: Game of Thrones na talaga dyan sa Senado.
0: Ito ho, ito ha. Okay, sige. Blue Ribbon Committee hearing.
1: Ayan.
0: Okay, sige. Ito ho, ito na. Ang sinasabi nitong si Mr. Cayetano, sabi niya, gusto na hong agawin sa kanila itong mga committee chairmanship. Hindi na ako makapigil, ha?
1: Birahe!
0: Okay. Paano maaagaw sa inyo yan? Majority nga kayo. Paano maaagaw? Para daw po, ha, guluhin yung mga committee hearings. Paano ka mag-hearing? Nag-elect kayo ng committee chairman, wala pang komposisyon ng mga miyembro. Kasi nga hindi natuloy itong mga organisasyon, reorganisasyon ng mga komite. Magpakatotoo po tayo, di po ba? So ngayon, okay, para daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kasi sinasabi na naman po kinakatwiran ng gugulo yung minorya. Mga kapatid, yung Blue Ribbon Committee hearing, nag-schedule ho sila muna ng Webes. Tapos kahapon, kinansela nila. Sino nagkansela? Di si Ate Pia. Kinansel niya, mayroong official dokumento nila ba si Atty. Baligod eh. And after how many hours, binawi ulit. Tuloy na naman daw po sa Webes. O may pumipigil ba? Ako naniniwala ko dapat ituloy ang hearing na yan, ha? Gusto kong i-correct yan. Hindi lang si Martin Romualdez ang imbitahan ninyo. Imbitahan nyo na po lahat ng mga hindi na iimbita. Pero yun nga po, ang tanong dito, kapag nag-committee hearing kayo, ang sinasabi ko nila, rules! Sino mga miyembro ng committee? Buo na ba yung committee? Ba't din nyo muna buuin yan? Nasa ganun po, maglatag na kayo ng panuntunan, mag-hearing na po kayo kahit kayo supposed to be ho, naka-sine-day break, hindi po ba? Magpakatotoo po tayo dito sa mga nakikinig ngayon kasi kung minsan, naniniwala ka agad, hindi po totoo yun, mga kapatid, na aagawin sa inyo ang mga committee chairmanship kasi kayo na ang nag-elect ng mga chairman na yan at kayo supposed to be ang majority pa din. Although pareho ng bilang 11-11, pero ang huli pong pagpapalit ng leadership in the Senate ay dahil sa 13 boto na ika niya, tuloy pa rin daw po yung 13 bilangan na yan. O yun nga, bakit ayaw mong magpatawag ng plenary hearing? Kasi insecure ka mismo na sa iyong 11, baka may tumawid bigla pag nag-plenary. Baka biglang hindi mo alam, meron pala doon sa 11 na biglang tatawid at aabandonahin na ang iyong liderato.
1: Natatakot?
0: Hindi ba?
1: Naduduwag?
0: Ako magsalita ng ganyan.
1: Pero
0: baka. Alam niyo yun, bakit ba ayaw magpatawag ng plenary hearing? After all, kayo majority. So kung 11-11, ba't ayaw magpatawag? Kasi po, baka nga magpalit. Hindi po ba?
1: Kasi nga 11-11 na, baka mag-i 8-8 pa.
0: Hindi, baka magka-11-han.
1: Kayo na nga, naku po, Ted Filo, ng aga-aga.
0: Ang tawag nila, political pokpok, ang samang pakinggan.
1: Ha?
0: And, oh, may sinasabi silang ganun.
1: Oo.
0: Eh, di ba? Nasabi niyo, sabi ho naman ng iba, ayaw na namin dyan. O paano po naman yung mga iba? Sorry po ah, hello, magpakatotoo po tayo sa isyung ito. Hindi pa ho kami tapos. Babalikan natin yung isyung niya kasi si Marco, hindi bumubula ang bibig.
1: Ay, ganun?
0: Umuusok ang tenga.
1: Yun lang.
0: Alam, may parang sa cartoons.
1: Oo nga eh. Aba, galit na talaga.
0: Okay, anyway.
1: Eh, binoto niya eh.
0: Okay.
1: O sige. Mga hinga kapatid, ka mulang malalim, pati mga kapatid natin. Hinga kayo malalim.
0: Tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:32. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainampo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Side Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Ang ganda ng ating Wednesday morning. Dahil pa rin pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Abangan na po sa aming pagbabalik.
1: News 5!
2: FM. Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
5: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
4: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
5: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
6: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Isa ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: True FM.
1: True FM. Mga kapatid, handa na ba kayo? Kung kayo po'y handa na, kami po'y handang-handang-handa na. Dahil ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng mga balitang dapat niyong mapakinggan. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong Miyerkules, June 3, 2026, pinagbibitiw na po ng minority bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pangunguna po ni Senator Erwin Tulfo, binakbakan ng minorya si Cayetano dahil sa hindi na nampung po sumipot ang mga miyembro ng mayorya sa sesyon kahapon. Ito na ang ikalawang araw po magkasunod na araw nga na hindi pumasok sa trabaho at hindi sumipot sa sesyon ang grupo ni na Cayetano. Dahil dyan, tila napuno na ang minorya at diretsahan pong hinamon si Cayetano na magbitiw na sa pwesto bilang Senate President.
4: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
5: Boycott nga. Yesterday, may malinaw pa. May real talk lang tayo. Nagalit sila dahil hinuli si Senator Tingoy. Iniisa-isa daw sila.
1: Yan po ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. At kahit po naman wala sa plenaryo, agad po namang nag-Facebook live si Cayetano para sagutin ang minorya. Kanyang binira ang pamemersonal daw sa kanya ng ilang senador at pananakot sa mayorya. Bagay na tinabla ulit ng magkapatid na Tulfo, partikular na Senator Raffy Tulfo na may hamon pa kay Cayetano.
6: At kayo ang pamemersonal, so let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan mo ba ako ng chance?
7: Konsensya, at kung mahiya pa sila, kung hindi singkapal ng adobe ang mga mukha nila, vlogger na po yata si Senator Cayetano. Kaya po, kami nanawagan na kanina, bumaba ka na dyan sa pwesto. Total, ayaw mo naman gawin ang trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo, si Senadora Lauren Legarda, na pagiging presiding officer.
8: Kinaaban ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise plot ka. Ang masakit niya, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok ka.
1: Yan po ang sunurang tinig ni na Senate President Alan Peter Cayetano at magkapatid na Tulfo.
3: Samantala, bumuelta po si Senator Ping Lacson sa paninisi ni Senator Rodante Marcoleta sa hindi daw pagprotesta ng minorya sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder o pandarambong. Ayon po kay Marcoleta, damdamin niya ang namayani ng suportahan sa pagsuko si Senator Jinggoy. Wala rin daw ginawa ang minorya ng sigawan ni Interior Secretary John Vicrimulya si Senate President Alan Peter Cayetano sa isyu po ng pag-aresto kay Jinggoy. Ang banat naman ni Senator Ping Lacson, kasalanan daw ba ng minorya na hindi sila nagprotesta? Laking pasasalamat pangaraw nila dahil hindi binigwasan ni Remulya si Cayetano dahil sa inasal nito. Nagpatutsadahan naman si Senator Robin Padilla kung saan dinamay niya si ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay Padilla, magkaibang sitwasyon ni na Senator Bato de la Rosa at De Lima dahil si De Lima ay konektado raw sa mga drug lord habang si De La Rosa ay konektado sa pag-neutralize sa mga drug lord. Ang buwelta naman po ng kongresista, huwag siyang idamay sa baluktot na naratibo ni Senator Robin. Matatanda ang sumuko po ang nuoy senador na si De Lima, kaugnay po ng drug cases, pero napawalang sala na po ito ng korte. Nagtatago naman ngayon si Ronald Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant sa ICC. Kaugnay pa rin ang mga pataya noong drug war.
1: Nagkomento na rin po ang palasyo sa patuloy pong bangayan ng mga senador. Ayon sa Malacanang, taong bayan po at ang mismong ekonomiya ho ng bansa ang siyang apektado sa tumitinding tensyon sa pagitan po ng mayorya at minorya sa Senado. Binira rin dito ang hindi pagsipot ng ilang senador sa sesyon. Binigyan din po ng palasyo ang mga panukalang nakabimbin at target sanang maaprubahan bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo 6 na hindi pa rin po umuusad ng dahil nga sa gulo. Sa isang pahayag naman, ipinunto po ni Vice President Sara Duterte ang kahalagan daw ng pagiging independent ng bawat institusyon. Gate niya, dapat daw po'y malaya raw ang bawat senador at kongresista na nakakagawa ng kanilang mga mandato. Kaya nababahala daw siya sa tila pagtugis ng gobyerno sa mga taga-oposisyon, bagay na pinalagan ho naman ng Malacanang sabay gate na kinakasuhan lamang daw ang mga dawit sa korupsyon.
3: Hindi naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Senator Jinggoy Estrada para po sa kanyang graft case dyan sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Pinagbigyan ng mga mahistrado ang hiling ng kampo ng senador na talakayin muna ang omnibus motion na inihain niya para maibasura ang kaso laban sa kanya. Hiling din ang kampo ni Estrada na dumalo sa mga hearing via online. Makaapekto daw kasi ang mga pagdinig sa trabaho nito bilang isang senador. Naghain naman ng motion para sa hospital arrest ang kampo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Unang dinala si Bonoan sa PNP Hospital dahil po sa alta presyon. Matatanda ang sumuko si Bonoan na kapwa akusado rin sa flood control scandal.
1: Sa iba pong mga tampok na balita naman, dismayado po ang House Prosecutors sa mali-maletang sagot daw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint. Magugunitang 5 maleta ang binitbit ng mga abogado po ni VP Sara sa Senado para nga isumite ang kanilang tugon sa mga reklamo. Pero ayon sa prosecution, pawang rehash o inulit lamang daw ang mga inilatag ng kampo ni VP Sara noon. Wala daw pong bago. Imbis kasing sagutin ang mga aligasyon ng muling paggasta ng confidential fund, unexplained wealth, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., muli hong kinwestiyon ng bise ang constitutionality ng impeachment proceedings. Hiniling kasi ng kampo ng bise na agad ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya, bagay na ayon po sa lead House Prosecutor Jervy Luistro ay hindi naman daw pinapayagan sa ating saligang batas. Alas 6.42 na po ang ating tamang oras ngayon. Kapag po may reset ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
3: Uy, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
1: Reseta po sa high blood, piliin lamang ang world class.
3: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
1: Kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, aba, piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics, world class dahil gawa po ng mga world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at ang Boehringer Ingelheim.
1: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-world class, ayan ha, lagi tatandaan, Rhea Generics. You know, good morning daw sa mga uri mang gagawa mula sa ating mga kapatid sa Rhea Generics. Talaga naman, baby girl, naghubad ka na ng iyong jacket,
3: eh,
1: ha?
3: Kasi pumapaypay ka rin, eh. Nainitan din ako, partner. Oo, first time ko nainitan. Oo. Kasi grabe mga birahin mo kanina. Ulitin mo ulit mamaya.
1: Wala pa nga.
3: Ha? Grabe mga birahin. Kamamaya kasi mag-o-8-8 ako dahil uso ang 11-11. Hindi ba?
1: Birahin. Wala naman akong...
3: Wala kang mabinira kanina.
1: Nagsasabi lang ako ng totoo.
3: Yun na nga.
1: Diba? Magpakatotoo tayo dito.
3: Kaya nga.
1: Kaya tama din, magpakatotoo ka rin.
3: Oo.
1: Kaya nga ito. Magpakatotoo ka rin sa kasuotan mo. Ang
3: ganda. Syempre. Mamaya ipiflex ko sa'yo ang aking muscles.
1: Ang ganda. Ang ganda mo, girl.
3: Ewan ko sa'yo. Ayan ka na naman. Alam ko may kasunod yan.
1: Sobra pa naman.
3: Mamaya na po yung muscles ko, mga bandang showbiz balita, ha? Ang aking pagpiflex ng aking... Pagkatas ko magflex, ikaw naman, ha?
1: Oo naman. Ilang pang balita susunod na?
0: FM. Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyo mapapanood.
13: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
14: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
13: Hello! Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
15: Balikan ang mga nakaka-inspire.
9: nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: Pasó. A las 6:46 na. Good morning, Iñaki. Aga mong gumising, ha? Maganda umaga rin po sa ating mga senyores, sa ating mga repa. Kumusta ang inyong kondisyon? Kayo ba'y laging on the go? Kayo ba'y laging one click at hindi sinasabihan ng excuse me? Bigo na naman kayo. E sandali lang, ha? Ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplemental Man! Diba, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Man, ang bagsik mo!
1: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo!
0: Yan!
1: Katalaya!
0: Ano pa ang ating hinihintay? Dapat lagi tayong kondisyon sa panahon po ng ating mga pangangailangan. Laging may Bravo na mabibili sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Good morning kay Kuya Samson Go at kay Rene Chua. Mga Kuya Buboy, mga ka-Bravo, good morning!
2: Ngayon naman po, puntahan natin ang balita sa lalawigan. Lumundo po ang bubong sa parking lot ng Sultan Kudarat State University. Diyan po yan sa Tacurong City. Kasunod yan ang malakas na hangin at pag-uulan sa lugar. Halos tuluyan na nitong mabagsakan ang mga nakaparadang sasakyan. Nilipad at nagtuklapan din ang mga yero. Wala namang napaulat na nasaktan. Localized thunderstorm ang nagpaulan ng malakas sa nasabing lugar.
0: Patay po naman ang isang lalaki matapos pong barilin sa kanyang kaarawan sa Miaugao, Iloilo. At ayon sa investigasyon, nagkaroon po ng alitan sa inuman ng biktimang si Alvin at ang kanyang amo sa pinagtatrabaho ang palaisdaan. Dito nga po'y binaril ng suspect ang biktima sa ulo. Sinubukan pang isugod si Alvin sa ospital pero dineklaran dead on arrival. Nagkakaroon na po ng hot pursuit operation ang pulisya at inaresto si Elias Apa. Siya'y maharap sa kasong murder.
2: Arestado po ang 33 taong gulang na lalaki dahil sa pursahang pagdadala ng 14 na taong gulang na dalagita sa isang motel dyan po sa Bacoor sa Cavite. Ayon sa Bacoor Police, nakilala ng dalagita ang suspect sa social media at pinilit daw siya nito na magpunta sa motel. 4 beses na raw nagpunta sa lugar ang biktima dahil sa pananakot ng suspect na ikakalat ang kanyang malalaswang video. Nasampahan na po ng mga reklamong attempted rape at statutory rape ang suspect. Arestado rin ang 2 empleyado ng hotel dahil sa pagpayag ng mga ito na dalhin ang menor de edad doon. Sinubukan na daw nila na itago ang suspect kaya mahaharap sila sa reklamong obstruction of justice. Ipinasara po ng Bacoor LGU ang motel dahil sa paglabag sa city ordinance na nagbabawal sa mga menor de edad sa mga love motels.
0: Sugatan po ang 8 empleyado ng DPWH matapos nga po namang mabangga ng bus ang sinasakyan nilang mini truck sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa lakas nga po ng impact ay nayupi ang harapan po ng bus at halos pumaloob ang truck dito. Tumilapon din ang mga sakay ng mini truck. Sa paunang investigasyon ay nakatulog daw ang driver ng bus kaya nabangga ang kanyang sinusundang sasakyan. Posibleng maharap po ang bus driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties.
2: Sugatan po ang isang lalaki sa Santa Fe, Leyte matapos itong saksakin ang kanyang biyenan. Ayon sa investigasyon, nagsumbong daw ang asawa ng biktima na sinampal daw siya nito. Dito na puno ang suspect kaya't sinaksak ang lalaki. Sumuko din kalaunan ng suspect sa mga pulis. Nagpapagaling na po sa ngayon ang biktima.
0: Samantala po naman sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay, mapapahigpit po naman tayo sa ating sinturon, ha? Yan ang pirma po ng Energy Department na magtataas na naman daw ng singil ang Meralco ngayon pong Hunyo. Ito'y dahil po sa series ng Yellow at Red Alert na dineklara sa Luzon. Ayon sa DOE, gumagamit na mas mahal na power plants ang Meralco nang lumipis ang supply dahil pa rin po sa ilang oras na Red Alert mula po May 13 hanggang May 15. Tungkol naman sa mga consumers na nakapansing mas mataas ang singil sa kuryente itong buwan ng Mayo, ibababa ang overall rate depende po sa konsumo. Halimbawa, kung ang consumption ay 101 hanggang 200 kWh, ang singil dyan ay 14.3345 pesos per kWh. Pero kung 301 hanggang 400 kWh, nasa 15.51 pesos per kWh ho naman ang singil. Ang taas nito, ha? Ang taas po nitong 15 per kWh, ha? Hello! Isa raw po itong socialized structure na inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission dalawang dekada na ang nakakaraan.
2: Aray ko po. Samantala, plano naman daw ng gobyernong magtatag ng Strategic Petroleum Reserves dito po yan sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layon po nitong mag-imbak ng karagdagang supply ng gasolina. Bukod pa ito sa reserbang hawak ng mga kumpanya ng langis, ang paniniwala po ng DOE. Sasapat ito para masalag kung magkakaroon man ng gulo o anumang issue sa mga pinagkukuhanan nating bansa. Nakikipag-ugnayan na raw ang DOE sa Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation ukol dito. Nagsimulang sumirit po ang presyo ng produktong petrolyo nitong Marso dahil sa gera sa Middle East. Kahapon, ipinatupad ang malakihang rollback kung saan natapyasan ang halos 10 piso kada litro po ang diesel, halos 5 pesos naman sa kada litro sa gasolina at halos 11 pesos sa kerosene.
0: Bahagya po naman daw nabawasan ang utang ng Pilipinas noong Abril. Sa report po ng Bureau of Treasury, nasa 18.47 trilyon piso na lamang mula sa 18.49 trilyon pesos noong pong Marso. Ito'y katumbas po ng 0.09% na kabawasan. Halos hindi gumalaw actually. Ayon po sa Treasury, ito'y bunsod ng pagbabayad po ng gobyerno ng ilang utang sa loob ng bansa. Nadaig daw nito ang paghihina po ng piso kontra dolyar kung saan po 61.54 pesos na ang katumbas po ng isang dolyar nitong end April. Nauna pong sinabi ng Treasury na uunahin itong umutang sa local sources para maiwasan po ang international financial risk.
2: Samantala, nagsimula na po ang pagpapatayo ng mga apartment para sa mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway Project. Ayon po sa Department of Transportation o DOTR, tatawagin itong Sining Apartments Public Rental Facility at matatagpuan yan sa San Pedro in Laguna. Ayon po sa DOTR, maaaring makarenta ang lahat ng pamilyang matatamaan ng konstruksyon ng NCSR o NSCR. Nagkakahalaga daw ng 500 hanggang 700 piso lamang kada buwan ng renta. Mayroon po itong total na 242 units na hinati po sa tatlong multi-story na gusali. May sala, kainan, kwarto, kusina at banyo ang bawat unit. Malapit din daw ito sa mga eskwelahan, trabaho at iba pang pangunahing serbisyo. Matatapos po ito sa taong June 2027.
0: 3,000 naman ang balikbayan boxes ang hindi pa napapadala ayon po sa Bureau of Customs. Mula ito sa 40,000 kahong backlog. Sa ngayon po'y natili muna sa Manila International Container Terminal ang mga hindi pa na ihahatid na mga balikbayan boxes. Pero zero na raw po ang backlog sa Port of Cebu, Port of Davao at sa Clark. Bago yan, naghain po ng reklamo sa DOJ ang BOC laban sa isang freight forwarder dahil sa manoy pag-abandona ng libu-libong mga balikbayan boxes. Sir Johnny Nang ng DN Steel. Ayan, si Sir Johnny Nang, ngingiti-ngiti lang yan. Sa hirap pa rin po ngayon ng negosyo, di po ba? Pero tuloy po ang ating pagbibigay po ng hanap buhay sa napakaraming mga manggagawang Pilipino. Mabuhay at sa mga kawani po ng JS Steel. Good morning! Pag pinag-uusapan natin ang standard sa light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa ating kisame at mga dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap namin, ang gusto namin, wala nang iba. JMAX lang. JMAX Light Steel Frames, mabibili po yan sa Dynamic Team Hardware and Construction Supply. Diyan po naman yan sa General Santos City. Ayun o, Dynamic Team Hardware and Construction Supply, General Santos City at sa RB Construction Trading in Davao. Ayan, kita mo yan ha? RB Construction Trading, Davao de Oro. Yan, at ang JMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
2: Nananatili pong positibo si US President Donald Trump na maabot pa rin ang inaasam na kasunduan sa usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng Iran. Sinabi po yan ni Donald Trump sa kabila ng mga ulat na sinuspinde ng Iranian officials ang komunikasyon sa Estados Unidos. Ayon sa ilang report, kinokonsidera daw ng Tehran na maipatupad ang tuluyang pagsasara ng kontrobersyal na Strait of Hormuz. Hindi daw ipagpapatuloy ang negosasyon ng mga kinatawan ng Iran kung hindi matutugunan ng Amerika ang mga nakalatag na kondisyon. Kabilang po sa inihayang panukala sa ilalim ng bersyon ng ceasefire agreement ng Tehran ay ang pagbabayad ng danyos mula sa pinsalang iniwan ng Amerika at Israel sa kanilang bansa. at ang tuluyang pag-abandona ng puwersa ng Amerika. Sa panayam kay Trump, wala pa daw siyang natatanggap na mensahe mula po sa delegasyon ng Iran.
0: Samantala pa rin, nasa pulpo sa pag-atake ang isang ospital sa Southern Lebanon. Ito nga po'y bunsod ng ikinasang pambobomba ng Israeli forces kamakailan lamang, kabilang din po sa naasinta ang kalapit nitong parking area sa lungsod ng Tyre. Sa ilang kuha nga po'y kita ang pinsalang iniwan po ng airstrike ng Israeli forces. Kanya-kanya ho naman sa pagtugon ang mga otoridad sa mga apektadong biktima. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang bilang ng mga namatay sa nasabing pangyayari. Magugunitang patuloy po ang kinakasang pag-atake ng pwersa ng Israel kontra sa militanteng grupong Hezbollah.
2: Sa gitna po ng tensyon sa Lebanon, nananatili pa rin ang presensya ng UN peacekeepers sa border region na naghihiwalay sa Israel at Lebanon. Kita sa ilang kuhang pagdating ng mga kinatawan mula sa United Nations. Matatanda ang ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang malawakang pagpulbos ng Israeli forces kontra militanteng grupong Hezbollah. Nangyari po yan sa gitna ng gumugulong na tigil putukan ng magkalabang panig.
0: Umabot po naman sa 10 ang kumpirmadong patay matapos po ang ikinasang drone attack ng Russian forces sa Kyiv sa Ukraine. Sa tindi nga po ng pag-atake yan ay natusta at nawasak ang maraming pasilidad sa Ukrainian capital. Bukod sa mga namatay, aabot po sa 100 ang naitalang sugatan sa makakahiwalay pong pambobomba sa lungsod. Nag-uugat yan matapos nga po unang magbanta ang Moscow sa posibleng malawakang pag-atake sa Ukraine. Wala pang nilalabas na pahayag ng Ukrainian government sa pinsalang iniwan ng Russia.
2: Nasa pool naman po ang dalawang barko na may kargang kalakal, dyan po yan sa Iraq. Nangyari nga yan habang nakadaong ang dalawang dambuhalang vessel sa Qasr Port. Agad namang rumesponde mga otoridad sa pinangyarihan po ng pag-atake. Blanko pa ang mga otoridad sa kung sinong nasa likod ng nasabing insidente.
0: Mga kapatid, ang ating pong oras ngayong ganap ng 3 more minutes before 7 o'clock. Nanay Christy, sabi ni Nanay Christy kahapon sa akin, ha, sa kanyang mensahe. Love you, anak.
2: Hindi nakakalimot yan. Sobra. Love you, nanay. Good morning.
0: Ay, Christy. Ano ba ito nangyayari sa buhay natin?
2: Kaya nga.
0: Anyway, para ho tayo ma-entertain, ito na pong ating balitang entertainment.
3: Maritis ka.
2: Ito na nga. Hindi pala pag-ibig ang orihinal na mensahe ng sikat na kantang pagdating ng panahon na sumikat po o pinasikat ni Icy Guerra. Ayon po sa lyricist na si Edith Gallardo, isinulat nga po ang awitin para sa mga middle child na nakakaramdam ng kakulangan sa atensyon at pagmamahal mula po sa kanilang mga magulang. Anya ang mensahe ng awitin ay tungkol sa pagnanais ng isang anak na matanggap ang kaparehong pagmamahal na ibinibigay sa kanyang mga kapatid. Pero dahil sa malalim na mensahe nito, maraming nakinig ang nagbigay ng sarili nilang interpretasyon at itinuring nga ang pagdating ng panahon bilang isang love song. Inamin naman po ni Icy Guerra na ngayon lamang niya nalaman ang original na pinagmula ng awitin matapos, grabe, 25 years na yon. Kamakailan lang po naglabas si Icy Guerra ng bagong version ng kanta na nagpasikat sa kanyang karera sa musika.
0: May bago ho naman pelikula raw si Inigo Pascual, Christian Bables, tama ba? At Vibe Jack Elijah Canlas. Alright. Bibida ho sila sa comedy film na Drags to Riches. Kasabay po ng Pride Month, sigurado po daw na i-riot ito sa gulo at riot sa tawanan. Mapapanood din po sa pelikula sa Kay Brosas, Benji Paras, McCoy Dubs at iba pa. Showing yan on June 24.
2: Samantala, napareflect ang Pinoy singer na si Matty Hunyosa sa kanyang Britain's Got Talent journey. Ang giit po ng singer, ginawa niya raw ang best niya at isang tagumpay pa rin maituturing ang nakuha niya na ika-apat na pwesto. Proud daw siya sa nagawa niya sa Britain's Got Talent. Nagbago daw ang kanyang buhay dahil dito. Ready na nga daw si Matty para sa susunod na chapter po ng kanyang buhay. Nakakuha ng 2 golden buzzer sa kompetisyon si Matty. Magiging parte rin siya ng cast ng musical show na Jesus Christ Superstar sa West End. O diba?
0: Malahor po naman ang peg ng music video ni Ariana Grande para po sa bagong single niyang Hate That I Made You Love Me. Kasama po ni Ariana sa music video ang aktor na si Justin Long. Ang kwento, pinipilit ni Justin na ibaon sa limot si Ariana. Pero hindi siya nagtagumpay at patuloy siyang minumulto ni Ari. Ang Hate That I Made You Love Me ay sinulat mismo ng pop princess at bahagi po ng kanyang bagong album na Petal.
2: Meron bang Hate That I Vote For You? Oo, baka sana may sumulat na, no? Sa iba pang balita mga kapatid, uy, ito naman si Taylor Swift ang kakanta para sa original soundtrack po ng G-Toy Story 5. Kinumpirma po yan ng Grammy Award winning singer sa X. Ang title po ng awitin, I Knew It, I Knew You. Ay, ganun. Ayon kay Taylor, pangarap niya daw talaga na magsulat para sa Toy Story bilang fan nito o fan siya nito, bata pa lang siya. Sa Biyernes na po ilalabas ang soundtrack at showing na rin po on June 17 ang Toy Story 5 sa mga sinihan sa bansa.
0: Alright mga kapatid, time to say goodbye na po sa ating mga viewers sa TV 5. Babay bukas ay bisperas na po ng Biyernes. Oh.
2: Diba, ang bilis partner. Ang bilis din ang oras, 7:01 na nga po mga kapatid. Pero bago tayo magpaalam, dito po sa ating mga nagagandahang host at gwapong host din dyan sa TV 5 sa GMK. Ang oras muna, hatin po sa ating lahat yan ang Ulta Bio. Ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat ng drugstores nationwide, lalo na sa Mercury Drug. At available din po sa TikTok at sa Shopee. At pwede rin bumili sa 0931-033-2871. Available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio. At sa mga kapatid nga po natin dito sa TV5, dahil hanggang 7 in the morning lamang po kami dito ni Manong Ted, pwede rin po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Channel 19, yan naman po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, pakinggan niyo po kami na sa radyo kaming dalawa mga kapatid. Ang mga radio babies na hindi na baby ngayon. Sa 105.9 True FM po yan, 6 to 10 in the morning. Pakinggan niyo rin po yung iba pang mga nagagandahang programa ng True FM. Kagaya po ng programa ni Lourdy Vera, Nanay Christy, at ng iba pa po naming mga kasamahan dito sa True FM. At sa ating mga kapatid dito sa TV5, magbabalik kami bukas, araw ng Webes. See you all tomorrow.
0: Mga kapatid, good morning sa mga nakandali po sa ating Sports 5, Manong Toots. Si Manong Toots, nanggigigil din lagi ito eh.
1: Bakit?
0: Oh, Manong, well...
3: Tumulong ano na lang kayo.
0: Ano ho ba magagawa po natin? Eh, sila po ang inihalal ng mga engot. Mabilis pong dinispatsa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Australian na si Priscilla Hahn sa Birmingham Open sa England. Matapos bigyan po ng napanatili po ng pambato ng Pilipinas ang momentum sa second set. Final score, 6-love, 6-2. Dahil dyan, lamang na po sa kanila pong head-to-head si Ayala, 2-1. Pumasok sa torneo ang ating 21-anyos na pambato bilang top seed. Sunod po makakalaban ni Ayala si Alina Sharaeva sa round of 16, pero wala pa itong oras.
2: Samantala, hindi na raw nagulat si TNT Tropang 5G head coach Chot Reyes sa paglakas ni Barangay Ginebra Guard RJ Abarrientos. Uy, lumakas! Dati na nga pong naging player ni Chot si RJ sa Gilas, Pilipinas noong FIBA Asia Cup 2022. At noon pa man daw ha, kita na ang galing at sipag ng pamangkin ni The Flying Age Johnny Abarrientos. Ay, nasa lahi! Kung noon daw ay baby RJ lang siya, ngayon, mamang RJ na! Ang tingin nga po niya, ang tingin dito ni Coach Chot Reyes ha, malaki po ang may aambag ng performance si Abarrientos sa kahihinat na ng serye. Kaya bubuo raw sila ng game plan para malimitahan ang kanyang production sa court. Nagtala po ng 30 puntos! Wow! Si RJ sa Game 6 ng semifinals contra Brainerd Shine Elasto Painters para maitulak po ang Ginebra pabalik sa finals. Anong height niya?
0: So, para din siyang import ang kanyang output. Ano ha?
2: Wow, 30 points.
0: Samantala, ho naman pinuri ni Ginebra import Justin Brownlee ang kanyang karibal ha, na import na si Chris McAuliffe. Marami raw kayang gawin sa court ang kapwa niya Amerikano, kaya siguradong magiging mahirap ang serye para sa kanila. Bagong pasok po lamang si McCullough sa TNT na pumalito naman kay Bol-Bol matapos po magkaroon ng Achilles injury noong Game 2 ng semifinals kontra Meralco Bolsa. Pero hindi ito ang unang beses niya sa PBA dahil nag-champion po siya kasama ho naman ang San Miguel Beermen noong pong 2019. Sa tatlong laro, nagtala po ng average sa 29 points, 11 rebounds at halos 4 na assist itong si McCullough. Makakasubukan po mamaya kung sino ang uuna na makakakuha ng panalo sa PBA Commissioner's Cup Finals. Maghaharap po ang TNT at ang Ginebra mamaya pong 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood yan ng live sa PBA Rush RPTV Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel po ng One Sports.
2: Kinuha na po ng Creamline Cool Smashers ang X-Signal Super Spiker na si Ishi Lalong Isip. Suwak po ito sa hanap ng Creamline na mas batang spiker. Magdadala hindi lang ng youth kundi scoring ability ang 24 anyos na si Lalong Isip. Naunang binigyan din ni Creamline Coach Sherwin Meneses ang kahalagahan ng mas batang player sa roster na anya'y tumatanda na sa ngayon. Si Lalong Isip po ang 7th signal player na nakahanap po ng bagong tahanan matapos nga pong mag-leave of absence ang koponan.
0: Matapos po naman ang 18 taong serbisyo sa Philippine Men's Football Team, nagretiro na po ang veteranong goalkeeper na si Neil Etheridge. Inanunsyo ito ni Etheridge sa Instagram. Nagpasalamat po naman si Etheridge sa lahat po ng kanyang nakilala, naging kaibigan at nakasama sa kanyang national team journey. Suma total, meron pong 82 appearances ang 36 anyos para po sa football team. Isa siya sa mga tumulong para makapasok nga po sa Asian Cup ang bansa sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2018. Noong 2018, mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki, na mga seniors at super seniors. Ayan kay Mama Tess Macaran, Mama Del Macarandan at kay Mama Telma Monson, good morning. Ganda umaga po sa inyong lahat, sa lahat din po kay Mami Dina Aquino. Ate, good morning din sa iyo. Inom tayo ng ating gamot sa high blood. Sa lahat din po ng mga meron na hong pagka OA sa katawan, yun ho bang nagkakaedad yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang, OA. Baka ho naman osteoarthritis na yan, ha? Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drug stores. Inang Esther Perez, mabili ka kay Hami nito, ha? OsteoGuard. Yes, sabihin mo, ay me, bili mo naman ako nito. OsteoGuard. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's and other leading drug stores. Salamat na marami, OsteoGuard. Yan ang ating supplement para ho tayo makapagbuhat-buhat tayo ng barbell. Good morning. Ikaw, girl, oo, nagbubuhat ka ba ng barbell?
2: Ay, sinabi mo pa. Kasi gusto ko rin ng ganyang braso sa'yo eh. Kasi habang nagkakaedad, nawawala ng muscle talaga tayo, di ba? So, importante daw po talaga. Bumabaksa. Kailangan talaga magbubuhat tayo.
0: Kaya, hindi naman kailangan ng mabibigat.
2: Tama, totoo
0: muscle yan. Muscle toning lang ang
2: correct
0: tawag doon.
2: So, dapat mo akong turuan para mag-tone din ang aking muscle. Ngayon kasi muscle fatting ang meron ako. Wala pa yung toning eh. Gano'ng makatagal yan, partner, bago magkaroon ng mga umbok-umbok?
0: Huwag mo madaliin, it takes time.
2: Ah, talaga? Taon ba yan?
0: Unti-unti lang naman. Hindi mo kinakailangan maging... Kasi delikado rin niya kapag...
2: Nasakit sa likod, ano?
0: Mabibigla ka.
2: Tama.
0: Unti-unti lang po, para lang ho hindi... Kasi gravity yan.
2: Totoo.
0: Bumabaksak.
2: Ano ba ang pinakamabigat na nabuhat
0: hindi
2: mo?
0: Hindi ka naman pwede, Aaron, magpabotok sa braso mo, di ba?
2: Uy, meron na rin
0: pwede
2: daw
0: ba yun? Pwede ba yun direct? Yun dito mo. Di ba bumabaksak na siya dito?
2: Oo.
0: So pwede ka magpa-botox dito.
2: Oo nga. Kaya nga kailangan talaga magbuhat para hindi bumagsak yon. Pero meron na.
0: Ano?
2: Tanong mo kay Doc, sino yung doktor na yung kakilala mo?
0: Si Dr. Gerald C.
2: Si Doc Gerald C. Meron na.
0: Na alin?
2: Botox sa braso. Nabalitaan ko. Tanong mo kay Doc Gerald.
0: Sige. Tanongin ko rin siguro yung doktor na kaibigan ni kaibigang Jaime.
2: Anong tatanong mo?
0: Neurosurgeon. Meron bang botox sa utak?
2: Yun ang mahirap. Kaya lang pag binotox mo yung utak, maninigas.
0: Ay, oo nga.
2: Oo.
0: Pero meron bang gamot sa engot?
2: Ay, oo nga. Yan ang maganda
0: pag
2: maitanong.
0: Pag sinabi mong engot, marami na sasaktan. Kahit wala ka sinasabi tungkol saan. Hindi ba? Ba't kaya ganun? Pag sinabi mong engot, masakit ka agad. Wala ka pa naman sinasabi.
2: Litong-lito na sila sa feelings nila.
0: Oh.
2: Kahapon love ka nila eh.
0: Oh.
2: Ngayon, maya-mayang kaunti.
0: Diba, sorry po sa mga TANGA.
2: Oo.
0: Galit na.
2: Galit na agad. Wala pang pangalan, nagagalit na agad.
0: Parabang guilty.
2: Inuunahan ka na.
1: Inunahan ka na! Oo.
0: Nakakatawa, no? Oh, sige, yan po ang ating entertainment portion sa ating pong balitaan. Ay, nako, baby girl.
1: Sinabi
0: ito
1: mo pa.
0: Ang ating pinasadlakan.
1: Kadakita namin ito sa umaga. Ano, ayos ba? Gaganon siya sa akin. Kasi nga yung mga pangyayari dito, di ba, sa politika sa Pilipinas, palala ng palala each day.
0: Oh, sige. Oh. Maganda umaga po sa inyong lahat. Abangan po sa aming pagbabalik.
1: News 5!
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus.
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Wait. Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sincerong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rocky Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
11: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Is it the truth? Is it the truth?
1: And the truth, mga kapatid, ano po, sa hirap nga po ng buhay ngayon, hindi maitatanggi, lalo po tayong maghihirap o mahihirapan kapag po merong mga nagkakasakit po sa ating mga kapamilya. True. True, opo. Ito ho yung isa sa mga dahilan din po kung bakit maraming savings na nauubos, marami po ang nasasadlak sa dami ng utang kasi nga po yung pong gastusin sa ating po pangangailangan medikal. Kaya po dapat ho, dapat lagi tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing dekalidad ng gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Muli po, nagpapaalala ang Unilab na ating pong trusted partner, ha. Pagdating po sa kalusugan, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan ang ating pong laging pinapaalala. Mula sa Unilab, piliin lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami, Unilab. Gawa tayo ng party list na yan ang pangalan.
2: Ano? Anong pangalan?
1: Mga kapatid, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina sa oras sa 7:14 in the morning.
2: Senate President Alan Peter Cayetano pinagre-resign na ng Senate Minority Bloc. Total, hindi naman daw sila pumapasok sa Senado.
1: Pagbabasa po ng sakdal kay Senador Jinggoy Estrada, hindi natuloy dahil sa kanyang mga kahilingan, habang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sumiling po ng hospital arrest.
2: Dahil sa bastos na asal sa Kamara, Kiko Barzaga pinatalsik bilang kongresista.
1: Mali-malet ang dokumentong sagot po naman ni VP Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint. Wala ho naman daw laman ayon sa ilang House prosecutors.
2: Singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Tataas na naman.
1: At sa ating Sports 5, Pinay tennis ace Alex Ayala nilampaso si Priscilla Hahn sa Birmingham Open sa UK.
2: At sa balitang entertainment, Toy Story soundtrack na I Knew It, I Knew You, kakantahin ang multi-Grammys winning singer na si Taylor Swift.
1: At mga kapatid, ang tamang oras na ngayon, ganap ng 15 minutes. After 7 o'clock in the morning, at ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape mangosteen, sarap! At ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Mga kapatid, eto na pong ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, pinag-aaralan daw ngayon ng minorya kung posibleng dalhin po sa Senate Ethics Committee ang pang-boboycott ng majority block sa sesyon sa Senado. Dalawang araw na pong hindi sumisipot sa plenaryo mga senador ng majority block kasunod nga ng pagkakaaresto kasama

0: na nagpaalam, parang animoy mga pusa, aso sila na biglang lumayas na lamang.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Sa iba pang balita, umaasa naman po ang House Prosecution na hindi maaantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Ayon kay Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jervie Luistro, wala pa silang natatanggap na official notice mula po sa impeachment court kaugnay nga ng paglilitis. Gayunman, positibo pa rin daw sila na matutuloy ang paglilitis alinsunod sa nakatakdang petsa ng Senado. Sakali naman pong ma-delay ito, posible umanong maghain ang mosyon ng prosecution team para magtakda na ng petsa ang impeachment court.
2: Yan ang nakakalungkot, no? Kasi itong mga dates na to ay sa media namin naririnig. And to this date, wala po kaming official notice. Mm-hmm. In as far as the intended date for filing of pretrial brief on June 15, mm-hmm. and the first date of trial on July 6, we're looking forward na sana yung lumabas sa media na dates ay magkaroon na rin ng corresponding official notice to the House of Representatives, coming of course from the impeachment court.
1: Yan nga po ang tinig ni Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairwoman Jervie Luistro. Samantala, gumugulong na po ang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga, kaugnay nga po ng gumuhong gusali sa lungsod. Ayon kay Angeles City Legal Advisor Attorney Darwin Reyes, may 2 building officials ang suspendido na at accounted na rin ang mismong may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Sa ngayon po'y bineberipika pa raw ng mga otoridad ang ilang detalye ng contractor ng gusali. Base po sa paunang investigasyon, isang Joel Kudaw ang lumalabas na pangalan ng umano'y contractor ng building. Kumakitaan po ng kapabayaan o pagkukulang ang may-ari at contractor, tiniyak po ng Angeles City LGU na mananagot po ang mga ito.
3: Isisiyasat po ng ating pag-iimbestiga kapag po nakataan ng merong negligence o pagkukulang sa part ng owner and contractor, eh sila po ay magiging liable po talaga sa ating mga biktima. Ganun din po at sa ating mga opisyal, sa city engineer, sa office of the building official, kung talaga pong nakitaan na meron silang pagkukulang or negligence sa kanilang mandato o trabaho, eh magkakaroon po tayo ng kaso laban sa kanila.
1: Yan nga po ang tinig ni Attorney Darwin Reyes, ang legal advisor ng Angeles City. Samantala mga kapatid, 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang website po ng Mayette de la Rosa ay www.mayettedelarosa.com. Once again, it's www.mayettedelarosa.com. May QR code po sa inyong screen para po mapunta kayo sa kanilang website at Facebook page. At open na rin po, open na for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin na rin natin ang magandang morning si Sir Richard de la Rosa. Mga kapatid, marami pa po tayong ihahatid na mga malalaki at importanteng balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 3, taong 2026. Kasama niyo pa rin po Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: True FM.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everett,
7: welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the fields. Big on Microdrama!
12: Hello po.
13: Ikaw ang mabalo!
11: Big on Micro Kilig!
14: Naman mo kayo sumibangon?
15: Hi, Mr.
11: Big on Micro Suspense!
16: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
11: Big on
17: Hindi ako papayag na magpatalo sa 2 kapatid ko.
18: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking pagkato.
11: Micro Drama is big on Signal Play.

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
2: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
3: Nandito tayo, eh tayo magsusulong ng problema, magkaalaman.
2: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
4: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
2: Kwentuhang maisaysay.
5: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
2: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
6: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
2: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng maikabuluhan.
7: Nasunog na yung kwapaw.
2: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
8: Thalassemia, oh. Let's start with that.
9: Para mas maintindihan.
2: May lugar ka rito, kapatid.
10: It's a beautiful day!
2: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
11: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: Hoy! Tapos na ang papansit. Magantay lamang daw kayo at birthday ni Seth Velasquez. May papansit ulit si Tita Mary Zapata. Good morning po, Ma Mary Zapata. At syempre, pabatiin na rin natin ang magandang morning, ha? Nakatutok sa atin, araw-araw po yan. Ito, nakasali to sa What's On Your Mind natin dati. Si Kuya Henry Manuel, yun pong taho vendor dyan sa Bulacan. Good morning po sa inyo, Kuya Henry Manuel. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, maya-maya po ang iba pang pagbate. Dahil sa oras sa 7:25, ang tamang oras, hatid sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Oy, kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft Hygienic Products, ISO Certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Good morning muna, Mama Eileen Choigo at kay Sir Jerry Telan. Magandang Sopran. Umaga po sa inyong lahat. Uy, binabati sila ni VP Sara ng, ano ulit sabi? Nang? Sopran. Ayan. Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Sa pool, sa live stream, ang pagpatay sa isang lalaki dyan po sa Paranaque City. Naglalaba po ang biktima nang bigla na lamang siyang inatake at ginilitan ng suspect. Inundayan pa siya ng magkakasunod na saksak. Umalis din kalauna ng lalaking umatake kahit natadtad ng saksak. Nagawa pa nga ng biktimang makapaglakad at kunin ang kanyang cellphone na naka-live video. Hindi na po siya umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa mga pulis, kumpare ng biktima ang nanaksak na lalaki. Dati na raw nagkaroon ng away ang dalawa. Arestado po sa hot pursuit operation ang suspect. Samantala sa Quezon City, patay po ang 11 buwang gulang na sanggol matapos iuntog ng 3 beses sa sahig at isilid sa sako. Suspect sa krimen ang kalibin ng tsuhi ng sanggol. Sa investigasyon, unang nag-report po sa kanila ang babae na dinukot daw ng dalawang lalaki ang sanggol. Pero nagduda po mga pulis sa mga kuha kasi ng CCTV sa lugar. Wala naman silang nakitang lalaki na nagtungo sa bahay. Nang inspeksyonin ang bahay, ay nadiskubre ang bangkay ng sanggol sa loob po ng sako. Umamin din kalauna ng suspect sa nagawang pagpatay. Nagawa daw niya ito ng dahil sa selos. Mas inaalagaan pa raw kasi ng kanyang ka-live-in ang pamangkin kaysa sa dalawa nilang anak. Sinampahan na po ng kaukulang kaso ang suspect. Samantala, sa pool din sa video ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang babae, dyan naman po yan sa Taguig City. Sa video, kita po ang pagdating ng mga kawatan sa tapat ng tindahan. Bumunot po ng baril ang isa sa kanila at sinunggaban ang babaeng bumibili sa tindahan. Nakuha ng mga kawatan ang suot na kwintas ng biktima. Sa investigasyon, bago pa man ang pang-hold up, binubuntutan na daw ng mga suspect ang babae habang nagwi-withdraw sa ATM. May persons of interest na ang Taguig Police at hinahanap na po ang mga ito. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:28, ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen mga kapatid ha para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Good morning kay Sir Chet Pastrana. Ganun na rin sa kanyang napakagandang misis na lagi pong nakikinig sa atin. Si Ms. Mary Ann Ibuna Pastrana. Samantala mga kapatid, balikan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Sa pool din sa CCTV ang panloloob sa isang restaurant dyan po yan sa Naic, Cavite. Sa video, makikita pang pilit na binubuksan ng suspect ang isang vault. Umupo po siya sa sahig habang hirap na hirap siyang sirain ito. Dahil bigong mabuksan, kumuha na lamang ng lalagyan ng lalaki at binitbit ang mismong vault. Ang laman ng vault, 61,000 pesos nakita ng restaurant. Agad namang natuntun at arestado ang suspect. Nabawi naman po ang vault pero halos 4,000 piso lamang ang natirang cash. Tumanggi pong magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap po sa kasong robbery. Patay ang isang sundalo matapos makainkwentro ang mga miyembro daw ng New People's Army o NPA. Diyan naman po yan sa Escalante City, Negros Occidental. Sa inisyal po na impormasyon, rumesponde lamang ang biktima at iba nitong kasamahan sa lugar dahil nga sa sumbong ng mga residente sa mga nanghaharas daw na mga armadong lalaki. Pagdating po ng mga sundalo sa lugar ay agad daw nilang nakainkwentro ang mga rebelde. Posibleng konektado naman daw ang inkwentro sa ilang miyembro ng NPA na napatay sa Toboso noong Abril. Isa naman po ang sugatan sa karambola ng anim na sasakyan sa Moncayo, Davao de Oro. Nawalan daw ng kontrol ang driver ng van kaya sumalpok sa isang signage na nasa gitna ng kalsada. Inararo din ito ang isang truck at apat na tricycle. Nahulog naman sa gilid ng kalsada ang truck at ang isa pang tricycle. Sa huli po'y nagkaaregluhan din ang may-ari ng mga nagkarambolang mga sasakyan. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, ilalabas na daw po ng Social Security System o SSS ang pension hikes ngayong buwan. Sa isang pahayag po, sinabi ng SSS na maglalabas nga ito ng 6 na bilyong pisong karagdagang pension benefits mula Hunyo hanggang buwan ng Agosto. Ito daw po'y para matulungan ang 4.1 million pensioners na makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon po sa SSS, ito ang ikalawang tranche ng pension reform program na sa Setyembre pa nga dapat ilalabas. Sa ilalim po ng programa, may 10% dagdag sa makukuha ng mga retirement and disability pensioner. 5% naman po sa death at survivor pensioner. Sa iba pang balita, patuloy namang tumataas ang non-performing loan ratio ng mga bangko dito sa bansa. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Abril, umakyat po sa 3.37 ang non-performing loan ratio ng mga bangko. Mas mataas po ito ng bahagya sa 3.29% na naitala naman noong Marso. Ang non-performing loans ay mga utang sa bangko na hindi nababayaran sa nakalipas po na 3 buwan matapos ang due date. Isa ito sa mga itinuturing na risky assets dahil nangangahulugan ito na humina ang kakayahan o hindi na talaga kayang magbayad ng umutang sa bangko. Suma total mga kapatid, aabot sa halos 580 billion pesos ang gross bad loans sa bansa nitong buwan ng Abril. Target namang matapos ng Maynila ang 955 million pesos na parada pumping station and reservoir, dyan po yan sa Valenzuela. Ngayon po yung third quarter ng taon. Layo nitong mapataas ang water pressure at mapakapal ang supply ng concessionaire. Sa kasalukuyan, nasa 90% na itong tapos, ayon po yan sa Maynilad. Idinisenyo nga po ito para magdagdag ng 40 milyong litro sa water storage capacity ng Maynilad. Direktang magbebenepisyo dito ang nasa 50,000 residente sa Parada Village. Sa ngayon, 41 pumping stations at 40 reservoir sa West Concession Area ang pinatatakbo ng Maynilad. Oras na muna mga kapatid! It is now 7:32. Ang tamang oras, hatid sa ating lahat ng Selektoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steak. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selektoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nilamon po ng sunog ang isang pamilihan dyan naman sa Indonesia. Nangyari nga po ang malagim na trahedya sa Jiyong Market sa Jakarta nitong Lunes ng gabi. Sa ilang kuha, kita nga natusta po ang nasabing establishmiento. Patuloy namang inaalam ang pinag-ugatan ng sunog habang wala namang naitalang nasaktan o kaya'y nasawi sa malagim na trahedya. Nadiskubre naman po ng Amerika ang isang lagusan na nag-uugnay sa Mexico. Ayon sa U.S. authorities, itinayo ang nasabing cross-border tunnel sa Tijuana patungong San Diego sa California. Nagugat po yan kasunod na ikinasang operasyong kontra illegal drug operations na nagresulta po sa pagkakaaresto ng 4 na suspect. Aabot sa $45 million ang nasabat na cocaine sa mga nasabing salarin. Samantala, nananatiling dagok ang paglipana ng gang groups sa bansang Sweden. Dahil pa rin po yan sa patuloy na krisis, ay naitatala po ang kaliwat kanang patayan at maging pambobomba sa nakalipas na dekada ayon po yan sa datos ng Swedish authorities. Ang mga sangkot sa krimen, pawang mga menor de edad. Dahil nga po dyan, isinusulong ng ilang mambabatas na babaan ang criminal responsibility. Mula po sa dating 15 taong gulang ay gagawin na daw itong 13 years old. Sa report, umaabot po sa $20 billion ang ginagasta ng kanilang gobyerno sa pagsugpo. Sa patuloy na paglaganap ng krimen. Ay bay, dito sa Pilipinas, normal ito sa atin, ano? Buti doon ginagawa nila ng paraan. Samantala mga kapatid, 7:35 ang oras natin. Ang tamang oras naman, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po mga kapatid ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Meron din po sa TikTok shop mga kapatid at pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sports 5 mga kapatid! Umpisa na nga po ng inaabang ang PBA Season 50 Commissioner's Cup mamaya. Sa pagitan pa rin po yan ng defending champions TNT Tropang 5G at ng Barangay Ginebra San Miguel. Mamayang 7:30 ang laban na gaganapin naman po sa Smart Araneta Coliseum. Pabor po sa TNT ang kasaysayan lalo tinalo nila ang Ginebra sa huling tatlong pagharap sa championship. Pero sa lahat ng yon, nando doon si Ronde Hollis Jefferson, ang import po ng TNT.
1: Tama.
0: Ngayon nga pong si Chris McCullough na. Ang tanong ay magcha-champion pa rin kaya sa PBA para naman sa San Miguel Beermen. Sa kabilang dako, gutom ding papasok sa seryang Ginebra dahil 3 taon na po silang hindi nagkakampyon. Mangunguna naman sa ratsyada ng barangay ang 6-time champion na si Justin Brownlee. Inaabangan din kung magiging factor ang magandang nilalaro ni RJ Abarrientos ngayong playoffs. Mapapanood din po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Matapos naman po ang ilang buwan, may bago nang i-endorsong sapatos ang Golden State Warriors superstar na si Steph Curry. Tinapos po ni Curry ang sneaker free agency matapos ang kasunduan sa Chinese brand na Li-Ning. Sa ulat, 10 taon po ang kontrata ni Curry sa Li-Ning. Li-Ning ito, Li-Ning ang tawag. Nagustuhan daw ni Steph ang gawa ng Li-Ning na ine-endorso rin ang kanyang Warriors teammate na si Jimmy Butler at ng legend na si Dwayne Wade. Bukod sa sapato, sakop din daw ng deal ang ilang basketball products at leisure lifestyle wear, golf products at kalayaan kumuha ng mga atleta sa ilalim po ng kanyang Curry brand. Naputol na nga po ang 13 samahan ni Curry at ng Under Armour noong Nobyembre ng nakaraang taon. Habang naghahanap po ng bagong shoe deal sa iba-ibang brands, ang suot ni Curry sa mga laro ay Li-Ning na. Li-Ning na yung suot niya noon habang naghahanap yun na. Founder po ng kumpanya, ang dating Chinese Olympic gymnast na si Li-Ning. Ayun! Na nagdala nga po ng 3 ginto sa China noong 1984 Los Angeles Games.
2: Yes!
0: Samantala, nakatakda namang mag-comeback ang tennis legend na si Serena Williams. Sa edad po na 44, lalaban po sa Queen's Club sa London ngayong buwan si Williams. Papasok naman po siya bilang wild card sa doubles tournament. Huling naglaro po sa WTA Tour noong September 2022 ang 23-time Grand Slam champion. Partikular daw na pinili ni Serena ang grass court dahil dito raw naganap ang ilan sa mga pinakamahalagang moments ng kaniyang karera. Gaganapin naman po ang Queen's Club mula June 6 hanggang June 21 sa West Kensington sa London. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:39, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa Lavada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po mga kapatid ang Speed Premium Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Nay Christine, naayos ko na yung speed mo. Wait ka lang dyan. Eto na nga pong ating balita ng entertainment. Spotted again si Natasha Mulak at rumored boyfriend na si Jacob Ang. Uy! Makikita po sa larawang ipinost si San Juan Mayor Francis Zamora si Natasha at Jacob na magkatabi sa upuan sa isang group photo. Kuha po yan sa wedding reception ng kapatid ni Jacob. Dati nang ang usap-usapang may relasyon si Natasha at Jacob, pero wala pang pahayag ang dalawa tungkol sa kanilang real score. Si Jacob po ay anak ng negosyanteng si Ramon Ang. Hindi naman daw gumamit ng artificial intelligence ang OPM singer na si Mackie para sa music video na Habang Buhay Pansamantala. Ang kwento po ni Mackie, suportado ang Pinoy artist at binigyan niya ng plataforma ang mga ito sa kanyang music video. Siya raw mismo ang naghanap ng visual artist na tampok dito. May isang bahagi kasi sa music video na likha po ng artist na ito at inspired sa pelikulang Everything, Everywhere, All at Once. Noong May 24, inilabas po ang music video ng Habang Buhay Pansamantala, kung saan tampok din si SB19 member Justin. Magiging direktor na naman ang Peach Perfect star na si Anna Kendrick. Kinuha po si Anna ng Netflix para sa movie adaptation ng sikat na libro na The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tungkol po ito sa panayam ng isang journalist sa Hollywood star na si Evelyn at sa kanyang, uy, pito lang naman na asawa. Noong 2023, si Anna Kendrick rin ang nagdirect ng pelikulang Woman of the Hour. Wala pang final cast para sa pelikula na Seven Husbands of Evelyn Hugo. Samantala mga kapatid, 41 minutes, makalipas nga po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign o ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Twins Lampaign ay ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga kapatid, ang mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Maging sa mga nakatutok sa Davao, mayong aga sa 106.7 True FM. Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc sa Leyte, 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa True TV, Channel 19 at sa Channel 1. Araw-araw po yan, 6 to 10 in the morning. Kaya pakabit na po kayo ng signal, mga kapatid. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julrich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, mabuhay dito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Mga kapatid, alas 7.44 na po ang ating tumpak na oras ngayon. At handa na ba kayo sa ating pong paparating na diskusyon sa mga isyong pambayan? Talo pikun dyan, ha? Samantala po naman, ang ating pa rin pong mag-uusapang isyo mamaya, girl. Bagamat ang iba po ay excited o kaya po ay thrilled na thrilled o kaya po naman ang iba ay umay na dito po sa usapin po nitong bangayan, awayan ng mga sinasabing leader ng bayan. Meron po tayong isang issue na ipapaliwanag po natin at para po ninyo maintindihan na dito po ay meron naman pong kumita. At pagkatapos nga po ngayon, may order po na itigil na ito. So aalamin natin kung sila ba'y hihinto na dahil nga po sa napakasimpleng usapin lang po ng computerization ng sistema ng isa pong agency. Hindi Bureau of Immigration, ha? Kung ano yan, secret. Mamaya po, mamaya. Pero ito hindi sikreto. Si Dr. Gerald C. ay tumugon sa inyong panawagan.
0: Tama ba ako? Ha? Tama ako sa sinasabi ko.
2: Botox daw sa utak, ina-invento pa.
0: Ah, okay. Oh, sayang naman. Sana may ma-invento.
2: Pero si Iñaki Garcia, gising na rin.
0: Abay, good morning
2: Miss
0: po.
2: Ating Miss Tisong, takapagilig po araw-araw. Salamat na marami. Sa lahat po ng ating mga katropa. Kaya nga po ni Buboy. Kaya ni Darlie, ni Ricky da Roca. Ating mga suking-suki, ha. At maging kay Kuya Samson Go, maganda umaga sa inyong lahat ng ating mga katropang kailanman po ay hindi pumapalya dahil lagi pong naka-supplement, laging kondisyon, hindi hupalyado, hindi hard starting at sinasabihan ng, excuse me pare, bigo ka na naman, sandali lang ha, ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo Food Supplement for Men! Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
0: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
2: Huwag sayangin ang sarap ng buhay, laging kondisyon. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo! Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom!
3: Vroom, vroom, vroom!
2: O mamaya, eto na ha, itiresyon ko na ito. May order po ang ombudsman. Ayan na naman kayo, baka sabihin nyo may pahuhuli na naman po, hindi ha? Nakakuha kami mismo ng kopya ng order ng ombudsman na pinahihinto na itong LTO na ito na gamitin yung Stratcom. Ano ba yung Stratcom na yan? Abay, bata pa ako, Stratcom na yan eh. As a matter of fact, umabot pa kami ng Supreme Court sa demanda niya sa akin eh. Umabot kami ng Supreme Court. Anyway, ano ba ito Stratcom na to? Ano ba ang papel nito sa buhay natin sa mga nagpaparehistro ng mga sasakyan o mga nagpaparenew ng lisensya? Ang sabi ng ombudsman, itigil nyo na yan. Ibigay nyo na sa publiko yung kabuuan ng LTMS, Land Transportation Management System. Ito po yung kanilang IT system para po sa ating magpaparehistro. Ano pakialam mo dito sa nagmamaneho ngayon ng inyong taxi? Sa nagpaparenew ng ating lisensya? Malaking bagay ito. Opo, malaking bagay kasi nga ito po ay tipid sa atin at matigil na po yung sinasabi na pangraket ng iba. Yan ang pakialam natin dito. Sa mga nagre-renew ng motorsiklo, ng sasakyan na minamaneho po ninyo, sa mga operators at sa mga may driver's license, ipapaliwanag po natin tong order na ito. Alright, ito ho sa gitna ng ingay sa politika, sa gitna po ng bangayan ng kung sino-sino, sa gitna po ng pagiging tonging ng mga marami dyan. Ito po, pag-usapan natin. Mamaya po lamang nagkaunti yan. But meantime, kami po'y handa na para makinig sa magandang aral na ihahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga

0: Sangkaba. Sa ginagaya?
1: Ginagaya?
0: O sa nanggagaya?
2: Sa nanggagaya.
0: Saan pa?
3: Saan pa?
0: Edi, dito ka na sa Urig.
3: Urig.
0: Ito ang totoo.
3: Totoo.
0: Ted Filon.
1: Ted Filon.
0: At DJ DJ Chacha.
1: Chacha.
4: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
5: Morning, morning, Pastor Jeff. Good morning.
6: Yes, good morning, Chuck. Good morning, Ted. Good morning. We're back. Yeah.
7: And, welcome home.
5: Yun na nga. Welcome to Manila again, Pastor. At nakaabang pa rin ang ating mga kapatid. Nasa kabanatuan ka man o nandyan sa Maynila, lalong-lalo na itong si Nanay Dory Castor, yun, na nanay ni Yuri, ang aming kasamahan dito, nag-aantabay din o nakaantabay din sa iyong magandang balita ngayong Miyerkules na, Pastor.
6: Yes. Well, batiin ko lang muna happy birthday kay retired U.S. Navy Commander. Yan. Si Rod Catabay of San Diego, California. Happy birthday po. Kaibigan niya, bayaw yan ang ating kaibigan si Joel Briones. Tayo po ay nasa serye na Close Encounters, yung mga tao nakaharap si Jesus at tuluyan ng bagong buhay. Ito po kasi yung tema na to. Hindi ngunit pala simba ka, hindi ngunit nagko-quote ka ng mga Bible verses, eh maka-Diyos ka na. In fact, sa simbahan na anchor na aking pinapastor, like ko sinasabi, you may be in church but not in Christ, you are in danger. Ibig sabihin po, hindi ngunit sa simbahan ka pero hindi mo naman talaga pinapamuhay si Kristo, kasi ang basihan niyan, hindi yung marami kang Bible verses na kinokote, hindi yung nasa simbahan ka, nababago ba yung buhay natin? Namumuhay ka ba according sa will at katuruan ng Diyos? Yun po yung talagang basihan. Kaya nga po, since Monday, meron tayong mga taong na-encounter ni Jesus sa Biblia at totally nabago ang buhay. Ngayon naman po, ito isang kwento na isang prostitute, isang babaeng makasalanan sa lugar niya, at inanyayahan si Jesus minsan kumain ng mga Fariseo sa bahay nila. At pagpunta ro ni Jesus, yung babae nasa loob ng bahay kasi kumakain sila no normally nasa parang garden. Okay? And then mga medyo naka-lean sila, nakadapa habang kumakain, merong kutsyon na mga unan. So si Jesus po ay nandoon, lumapit ang babae, iyak nang iyak, pinunasan yung paa niya ng buhok ng babae na puno ng luha at binasag yung isang alabaster jar. Lalagyan po ito ng pabango na sobrang mahal. Pag meron ka alabaster jar, malamang pinamana sa iyon o ipapamana mo to sa susunod na generasyon dahil doon pa lang parang buhay ka na. Nung binasag niya ito, marami nang hinayang, ba't ipinunas na sa paa ni Jesus? Katulad ng mga Pariseo, sayang yung pera. Yung mga tao nakakita, ano ba yan, makasalanan yung babae, ba't pinapayagan niyang hawakan siya? At doon na nag-preach si Jesus about sa dalawang may utang na parehong pinatawad, isang maliit at isang malaking utang. Sabi niya, sino ang mas magiging mapagpasalamat? Of course, yung may malaking utang. Kaya pag tinignan niyo, sabi ni Jesus, itong babae na to, nung pumasok ako dito sa bahay niyo, walang ginawa kundi umiyak, tumangis, magsisi, punasan ang paa ko ng luha niya at binamaguhan pa ako, inanoy pa ako ng pabango. Kaya samantalang kayo, puro panghusga ang ginawa niyo. Kaya pag tinignan natin, ano ba yung willing tayong basagin sa harapan ni Jesus? Yung babae na to, ang kanyang sarili, nagpakumbaba siya, binasag niya yung mamahaling jar, nalalagyan ng mamahaling pabango, at pinuna sa paa ni Jesus. Willing siyang ibigay lahat ng mahalaga sa kanya, inoffer niya dito kay Jesus. Kaya pagkatapos na sabi ni Jesus, pinatawad na ang marami mong kasalanan, babae. Kaya pag tinignan niyo, ang paglapit po kay Kristo ay pagbibigay ng ano ba yung iniidolo natin, ano ba yung mga idolatry natin, career ba yan, relasyon ba yan na mga mali, okay, career na illegal at immoral, pag inoffer mo yan kay Kristo at willing kang basagin yan, at wala kang pakialam basta ikaw lang Jesus ang aking Diyos, then parang katulad ng babae na to, magkakaroon tayo ng genuine encounter kay Jesus. Kaya nakuha niya yung kanyang pinunta, pinatawad ang kanyang mga kasalanan, and ngayon po, nasa langit ang babae na to. Ang lesson lang po sa ating ngayon, maaaring ikaw ngayon nakikinig, may mga bagay kang alam mong mali, ngunit ayaw mong idulog kay Jesus. Alam mong illegal at immoral, alam mong may sabit to, pero ayaw mong i-offer kay Jesus. Ayaw mong basagin itong mga bagay na to. Pero si Jesus po, yun ang pinakagusto niyang basagin mo sa harapan niya. Ano ba yung kaagaw ko dyan sa puso mo? Ano ba yung mga idols dyan na kailangan mong basagin upang ako ay ma-encounter mo ng tuluyan? Kaya ito po yung verse natin ngayon sa Salmo 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang ganda ng verse na to. God is close to the brokenhearted and He helps those who are hopeless. Kaya kung ikaw ngayon nagdadalamhati, gusto mong basagin itong idolo mo sa harapan ni Jesus, tutulungan ka niya upang mapalakas ang iyong loob na labanan ito. Again, Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Tayo manalangin, Panginoon, tulad ng babae na to, siya po'y lumapit sa iyo ng basag. Lumapit siya sa iyo na broken and all upang gawin mong buo. Kasi Lord, we need to go to the breaking before the breakthrough. Madalas gusto namin yung breakthrough sa pera, breakthrough sa healing, breakthrough sa relationship, pero ayaw namin ng breaking. Pero Lord, gusto mo kaming lumapit sa iyo, nabasag, may humility na hindi namin kaya to apart from you. So tulungan mo rin Lord ang aming mga kababayan, aming mga leaders, Lord God, na patuloy na nagabangayan Lord, at bigyan mo sila ng encounter sa iyo upang maging buo sila sa pangalan ni Jesus. Amen.
7: Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aming pakikinig sa aral na ito. Lord, gabayan niyo po kami today to do good and do better. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmimisyon at gabayan niyo po ang aming mga takapakinig na nag-aabang po sa segment na ito araw-araw at gabayan niyo po ang aming bayan sa aming hinaharap na pagsubok. In Jesus' name we pray, Amen.
5: Amen, amen.
7: Bottom line, mga kapatid, ano ha? Do good and do better, Brad Jeff. Salamat na marami muli sa iyong paalaala.
6: Yes, anytime. Pinapaalalahan ako rin na aking kapatid na sa pananampalataya, Harold De Leon, do good and do better in Christ.
5: Yun.
7: Amen, amen. Salamat na marami sa paalalang yan. At hanggang doon na lang tayo.
5: Tama. Okay.
6: Hanggang doon na lang tayo.
5: Alam nyo na yun.
6: May naghihintay sa atin na mahalagang mga interview ang aking mga kapatid. Si Ted at si Chacha. Yan.
7: Hanggang doon na lang po tayo. Baka ho kasi tayo kung saan pa mapadpad.
5: Tama.
7: Pero klarong-klaro na po ang ganyang mensahe. And again, salamat na marami, Brad Jeff. Alam namin na marami sa atin ano ang nag-aabangan nito dahil dito humuhugot nga ng inspirasyon araw-araw at ito po ang aming laman lagi sa ating What's on Your Mind. Ang ating pa-premium minimum 2,000 pero higit sa lahat po mga kapatid yung mensahe. Umaabot po ng iba higit po sa 10,000-20,000 ang premium pero
6: yes.
7: Again, yung pong bottom line dito, yung pinaka-importante po yung message ni Brad Jeff. All right, Brad.
6: Amen. Yes, salamat again, Brad Ted, ano, yung aking kaibigan na si Joel, pinababati lang, retired U.S. Navy Commander Rod Katabay ng San Diego, California. Thank you for listening. Every day to nakikinig
7: US
6: sa atin.
7: U.S. Navy siya, ha?
6: Yes, U.S. Navy to.
7: So, naka-base siya sa San Diego, no? Kung saan nandun nga yung naval base, no? San Diego, California. All right. So, sir, thank you for watching. Thank you so much, Brad.
6: Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
7: And serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. Bago pong ating usapin tungkol dito sa LTO na to, ha, dapat maintindihan niyo po ito kasi ano to, ha, may bayad kasi ito. Meron po itong may bayarin dito ang publiko kaya importante maintindihan niyo. Pero bago yan, meron pa ho tayong isa pang importanteng parayan. Ito ho naman para ho sa usapin ng hustisya. True FM.
3: Mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa.
8: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Bienvenido a España! Dias Madrid.
10: You need to be ambitious. You need to dream big.
7: up.
11: Excited ako malaman yung kwento ninyo.
12: Welcome to this place.
11: Bakit? Tuloy-tuloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
13: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
14: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive. Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
15: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: na ang acting director ng PNP Forensic Group. Ukol pa rin po dito sa mga buto na nakita po dyan sa may Taal Lake. Mm-hmm. 1,400 to 2,000 na buto daw ang na-recover po dyan. Ngayon tanongin natin, ito ba ay tinitignan nila na may kaugnayan doon sa mga nawawalang sabungero?
1: Gaano ho ba kaimportante ang isyong ito? Mga kapatid, ito po ay napaka-importante kasi ito ay magiging bahagi ng ebidensya para doon sa prosecution nitong si Atong Ang et al. Ang mga isinasangkot na umano ay mga pangunahing suspect sa pagkawala po ng mga sabungero. Ito ho'y importante kasi hustisya ang pinag-uusapan po natin dito at ang kahalagahan po ng tulong ng ating pambansang pulisya.
0: Ito na nga po, kasama natin, kausapin po natin si Police Colonel Pierre Paul Carpio. Magandang umaga po, Colonel.
2: Maupay nga aga sa Manted and Didi Chacha.
1: Maupay man, Mano. Usuwag. Usugi ka. Usuwag.
0: Good morning po. Salamat po sa panahon ngayong umaga, Colonel. Colonel, ito nga po. Kumpirmado.